0: sa bopp. Ngeen mëna jaar ci 33 966 0909 Radio IKM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam. Serigne Bousso Be Niang mom Serigne Afiyé Niang mi ngi fi ci Touba Sumpuk Badiane mang koy nuyu bu baax. Salaam alaykum. Salaam alaykum.
1: Allo.
0: Ah bismillah.
1: Dalay jaar.
0: Jerejef.
1: Ala way mbour.
0: Ñi ngi nuyu wa mbour yépp.
1: Andi jamm.
0: Jerejef sant nañ baax.
1: Wolof neena. Bo bëggé xef pop bi bu xol ba di. Wolof neena bo bëggé xef pop bi. Bu xol ba di.
0: Lool may dal. Jerejef ñing koy sant baax di nuyu wa mbour yépp ñu jël keneen 33 966 0909 Radio IKM FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndab. Salaam alaykum. Salaam alaykum.
2: Ay salaam.
0: Akay ko baax. Ñi ngi sant Yalla.
2: Ñi ngi siyaré.
0: Dëgg la kay.
2: Aliou Guèye Yéri.
0: Seigne Aliou Guèye ana wa Yéri.
2: Ñi ngi lay siyaré.
0: Ñi ngi leen nuyu baax.
2: Ñi ngi rafaal waxtaan.
0: Jërëjëf.
2: Ñi ngi jàng aduna ak ak xam xam.
0: Wa nga dëgg dé.
2: Sa dëgg émission bi day jàngalé day yéti.
0: Ñi
2: ngi rafaal émission baax baax.
0: Ak sa wa nga dëgg dé.
2: Lu siyaré di ñaan jamm ci réew mi.
0: Allahumma amin.
2: Demal ko defal ko ñepp
0: deug la koy
2: di len ziar señu sa salim baax mi fi joge barki dem
0: jerejeuf
2: jakartam ñepp
0: ak sa
2: jerejeuf
0: jerejeuf ñi ngi lay nuyu di nuyu wa yeri yepp señu Aliou Guèye kon ñu jël keneen 33 966 0909 Radio IKM FM tay nak aljuma la kenn ku ci nekk man nga indi baatu wala nga leral ko sa bop bu la nexe ci 33 966 0909. Di nuyu baax Serigne Mohamadan Mbacke mom Serigne Khalid di nuyu Serigne Omar Diop Serigne Safa May Serigne Bolle Mbaye Tiagade ñom ñep. Salaam alaykum wa rahmatullah.
3: Salaam alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salaam.
3: Yablat.
0: Wa kay fi samba.
3: Ah, tuba be ton dangal Cheikh Ali Touré borom baraka.
0: Jerejeuf.
3: Ngi lay siaré bu baax baax. Di siaré kep ku ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Ah tay siaré bi day jaar tuneen. Ñu jox ko soxna Mariam Fall ak Baye Jibril Gadiaga ñu yaare ñu ñëpp rek waaw diko jox Serigne Omar Diobum Serigne Moustapha May mom waaw andi nañu kaddu bu am solo Serigne Blaat ah tay aljuma la sax nak ñu ngi jéggal wala Ndiaye neena kuy pepesu poy kep timis bo yakamte rek da nga fa kuy pepasu poy kep timis takamte rek da nga fot tebla poyka
0: pepatuma la
3: bo deme cotey kewon jëm nonu ci dex yi am xorom yi dañ ko fay bari la lol jeun yu sew la ah dañ ko daan nat sax ay pot diko jaay wa pepasu mak mom way ka momu ak yeneen jeen yi dañ ko koy def waye wetgalé mom pepasu way ka lañ koy upp lu ñuy def ndax dafa nekk jeen wu tew wu ndaw waye dafa sof neex lool nak waaw su ko defé nak niñ koy def li pepasu moy dang koy waas ba mu set nga toggu ko mom kesse do ko bolé ak dara man nga ca def nak tay saf safal ba mu melni salen yu bëgg waaw ba mu ñor xom su ko defé nak boko yakke mom du and ak dara mom kessa lay don nga def ko ci bol ah gaay tim ko nak di ja barkelo dafa bari yak nak koku nak soko de barkelo goudi bo yakamte sa xami ba rek mokul ak baye xel la ngay daj yak yak yoy rek budé goudi la fot bu metti da ja dan tan nit ñu la ba buñ ko ñëwé ci mengale ak jamono ji nak moy wut kat yi deblat wut kat yi bari na ci ño xamni amna ci ño xamni ñi ngi wut wutin wu rafet wu sel waye bari na ci ño xamni seen wutin rafet duul selul teggul ci yoon te alal mom leg leg nga am ko jariñoko leg leg nga am ko keneen jariñoko te alal du nit ki amul ci fu lew ah bu tay jaamu yalla da ca dul yomb manam ko am alal gu alal ju lewut li ci gëna bari ah def ci lu neex yalla du yomb dundu gën tay dundit dalay xir rek ci moy yalla ndax ko dundé lu lewut mom ah rex ga tamit man nga ko def ci man nako def ci lu neexul yalla kon ñu bayyi sel wuti ñu dal ah ci la kaddu gi ma wax jëm ndax leg leg nit nak dem nax nit war nit tiryani sacc nit lu ko neex mu def ko ba ñew nak ba jariñu def muniko fa kuppu nak dem ba sax mba muniko fa kuppu wéredi wéredi ko xamni lamu amone dana ko fajo ba mu jeex wala bu jeexulit mom dana ca jeexal ña dogon diko xaar di ca jariñu kon wut kat yi lañuy baye xel lolu bakkan bi yalla moko mom jamono ju ko neex la koy jël kon nañ leen koy jaarale fiñ ko wara jaarale waye bare nañu wuti ba ñew ba jariñu def ah ñu dem baye ko fi mo xam dañu dé mo xam dañu teud mo xam lu ñuy def kon nañ ciet wuti ñuy diko selal diko rafetal dafa bare ñuko ñaawal lool ñi nga xatanté ñi nga waxanté yu bon ci radio yak yoy te ndombay tankat ala rekata nañ ko moytu dé ngi ñew te bëgg bu ne mëna ak kon lool rek lañ ci doon andi diko ci barkélo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah jerejeuf serigne samba tal nek ci touba beto ñi ngi lay sant bu baax assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh wal salina
0: no ngi lay fay bu baax geey di ni wajina te firdaus yeb
4: jerejeuf wa salina ñet nga ni ci sama fa salu ñi lay jaay bu baax ligey bi xamna di andi kaddu wax da na ko ni sax waye kaddu bi da fess ak mu jangale mako indi wat wala ñay di wax ni tank ci souf yene mana jaar ci souf yag yag tafé tank ci souf jaar ci souf yag yag tafé ben waye ngi ni am mor jagn da tré kum naru ganar yor cioglam mo tay bi naru tére la koy nax da ne na do nga jaay mu waw mu do ñaata nga jaay parti ba d'accord mu ko man day bëgg na yépp waye nak dama la jox sama tour ak sama sant ak fi ma dëkk légi bo ñëw na la fay wax sangal ah na bi waw ñu dal bénalité na bi lako no tuddu mu ne ko roxu nga siiw no sant mu ne ko tass nga mu ne ko fo rek mu ne gënaaw jumaaji no bismillah dal ko jox mu dem so ay dem jëfëli ko xariya ba mu yagg lool ba yaakaar law la ñu gis ko mo naata fa am deet benn bis muy dox rek ba tej ci moom rek dakalo moom fax ci moom mu ne ko loolu ni mu ne ko yow yow yaa tu waxu nga siir sax tasu nga dëkk ci ginnaaw jumaa ji yaa lebal samay xar gis nga bi nga xam ne yóbbu nañ ko ci yoon ñu ko ne waa ji wax ji mu wax wax ndax ruxu nga siiw ci wolof bu ñu ko jàngale mooy ñàkk nga tasu nga gën di nga ñàkk jumaa ji amul gannaaw fépp fépp foo jaar foofu la léegi nag ñu xam ne wax jooju naa dem kaw li ko mu ne ko kee sama la yaa xaw sax waaye si boobu la ko jàpp ba mu fay ko alalam kon loolu waxoon ne tànk ci jaan ci yàgg yàgg tasee diggante ba yàgg na waaye tiwul fay na ko alalam ba ma sëkk sëkk sëkk sëkk kon nag lu waay defee si na nga ko xam naxikat moom bu ci amee mbu bit tubay dana ko ci tax kon di ñëpp di mën a nax ñu ngi sëñ bi ñaan ñëpp di nuyu sëñ ma ñaan ñaan yaa nekk sëñ Bolla Mbaye ni fa sembe lo ko ñu ko ñu baax la jott ñu sama mari mi ci tuba ñaan ci sa ci tu way di mat 25 ci ñaari tas xal yaay sama rab ci waras kon jere jef tatu assalam ala rasul
0: wa kay jere jef baye ousmane day nek ci tuba ja nak firdaus ñu ngi lay sant bu baax assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
0: serigne baye cheikh gayri dial ñu ngi lay nuyu bu baax
5: abdoulah ñu way fay dara
0: jere jef
5: wolof ngay dane golo boy jaab du ko tay lol nak bokku na ci ñu ko mëna mandar gaalé ginaaw bo mu nuyo ñepp ñaané jamm señ sambatal wolof la go bu nak rawati la bokku na ci ñi nga xamantene dañuy woté di jël temps bu mag ci ay nuyo do ko waxtaan dañuy dikk diko def fekk ñoom du seen ak jublu waaye dañ koo tàmm ba nga xamee du neex génn ci ñoom dañuy def ba ci digg bi ñu dégluwaat ko daat ne man ndeke wax naa fi du toll nii bu ko defee ñu ne golo buy jàpp du ko tey xam nga xewar dafa doon garab goo xam ne daa neex lool am doom yoo xam ne dafa xawa bind rese rese léegi nag bu xonk bi ñoragut lool nga xam ne daa xaay dañ ci wax naar bu ñor bi ba xomm ñu ko wax ñuuri ji legui nak am ben way wax na ko bëgg lool xamna bëy la sant rek wala wa sant jaaj di ngoro ji nak kër gi mi ngoro ma damé bam damé kër doom ba jënam la mu fekk ma nak xewar gu reuy xel ma nga ci rek ñu dem ba guddii mu yoxo sa yeki xewar gi di watte legui nak doom ba jën ni gis ko diko sawé daalé taal neeg wañ ba bëgg bo nit ñi kër kër yi ñëw rek mu waccaré yalla duggal nak ak lendam la woon bi neeg bi takké rek leer gi jolli rek mu daali nit ñi yoxo ñëw di fay rek mu na ye waxo rek gis xawar ju ñuul ji tek mu gëna kawé mu na ye nekkete ma ngi ci naar ci nekkete yu ñuul ja nga ci kaw comme daali tambulé ñoo la diku wuti xawar ju ñuul ji nit dina wa ki ko doon law sa daali stel bi waxam da duggu and ba kon golo bu yapp tu ko tay do nako jema sawé waye mënu ko sawé ndax lolu jikkom la way def bopam
0: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax bay cheikh gairi dial nek ci touba di nuy wa touba yeb assalamu alaykum wa rahmatullah
6: ke jaxal
0: ñi ngi lay jaaru bu baax serigne mahamoudou morone ci bustan recc na ñi ngi koy nuy baax mom serigne mahamoudou morone nek fofé ci bustan waye jëlat keneen 33 966 0909. Salaamu alaykum.
7: Alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Ñi ngi lay nuyu?
7: Abda no ñu di ziaré.
0: Tu rek fay woté.
7: Xamna Ali Tambe ndu ci tax.
0: Señ Ali yëkëtil kaddu bismillah.
7: Xamna nak wa téléphone bi ma yow nak dafa xawa soppé lool. Tay nak la ma xamni dama xawa am gatt ci gatt jot jatt yalla la bi. Wa téléphone bi mo wara mo amal crédit. Ma ne da mi ne mo jall. Jëgël bu baax ba.
0: Jël keneen 33 966 0909 radio IKB FM kàddu gi bàyyiko fii ci ndam ci seen jotaay bi nga xam ne mooy waxi wolof tey àjjuma la xam ngeen ne kenn ku ci nekk yaay joxe baat yaa koy leeralal sa bopp ngeen mën a jaar ci 33 966 0909 radio IKB FM Université Cheikh Ahmadou Bamba. Soxna Mam Xarilo moom Serigne Mouhamadou Murtala Mbacke mi ngi fii ci Touba Kër Serigne Murtala maa ngi lay nuyu baax di nuyu soxna police la ñoom ak soxna may ñang ak wa kër gi yépp. Salaamu alaykum.
8: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ñi ngi lay nuyu baax kooku.
8: Baay. Abu Assal lay siar bu baax a baax a baax. Man Mor Sarr fi ci Mbaye Wade.
0: Jërëjëf Sarr.
8: Waaw man lay siar di ñaanal jàmm di ko ñaanal yëpp yëpp. Parce que dawal yi bu ne lu rey mbum denc. Moo tax nit ki moom ak bëggam bari lu mu koy indi. Waaye nag bëgg boo bëggee ma jëriñ la dama cay boole ngor goree de moom lu mu dugg yàqu ma nga ca am nit ki bëgg moo tax nit di def yenn coono yi moo tax ñu def yu bëri bëri waaye nag loo mën di bëgg rek la nga ca góorgóorlu boole ca ngor na ko rafetal te du tee yàlla li mën sa ciow nga jot ko soo gisee jamono yu doy waar sax fi mu nii ba bëgg mel ni lu yàqu dara rëdi bu ko ngore du ëpp yi rek bëgg bëgg bu ëpp bëgg rek nit ki day yemale mbiram waaye bëgg gopp daal moom li yorof di yëpp rek rooy mbum deje mbum la ca dee bëgg a gëpp ta mu deje yàlla na nu yàlla xëy nag si ñuy bëgg lu baax ci yéem a góorgóorlu maa ngi siyaare ñëpp nag di jégalu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di siyaare sëñ daam Kandooka ak sama aljuba alaj arsan saa ca mbag ak soxna Kadima di nuyu Serigne Mamoul Niang waa Daara bi ñëpp ak waa Pintu salaam.
0: ok jërëjëf Serigne Mor Sarr doon woote ca Touba Pintu Mbaye Wade ñu ngi nuyu waa Pintu ma yëpp 33 966 0909. Salaamaaleykum.
9: Yéen si waxal.
0: waa kay Serigne Mouhamadou Morone
9: bisimilah. ma lay siyaare Touba ak Daara.
0: jërëjëf Morone.
9: bisimilah rek bisimilah. ñu am Abdoulaye mu baax ma. soxna Saara mu ngi leen di nuyu di leen siyaar ngeen ñaanal yàlla gudd fan wànd ak yéen siyaara baat wolof yëpp ñaan yàlla Sëñ Basir Abdou Koudou Sëñ Basir Abdou Fadir yàlla na leen ko yàlla bàyyi Sëñ Basir mu jiitu yàlla na ko yàlla yërëm pare ko ajana di ko ñaanal njéegal ñëpp ñu ko fay fekk Abdoulaye. lay siyaara di la ñaanal kon lu ànd ak yow ngeen bokk bustaan yëpp olof njaay neen ñam jeex ga ca dess ñam jeex ga ca dess ñam jeex ga ca dess day man nako commencer ci ñi ñu jité ci koñ bi wala ñu jité ci réew mi wala ñu jité ci gox mi ya xam mère nga ya xam préfet nga ya xam sous préfet nga ya xam gouverneur nga ya xam chef de village nga ya xam maire la jité bi nga jité bat tek la fa muy batu kilifa réew wala kilifa aada wala kilifa bi islam tek la ci bërepp ba nga wara seytu bërepp ba war ko jité war ñoo dimbalé war ñoo yërem yërema toñu dimbalé toñu la nga xamna falal fan ko fekk muy tosan nga war ko sam war ko wogor mu bok ci baat kilifa yu ñëk ya mag ñu ñëk ñu baye ko nga war ko taxaw war ko yok nga diko wañi andok mbokk talibé andok mbokk julit andok xarit andok dom andok jarbat andok fet ndax andak tubab ben ci Allah ba ñu dinu toroxal ci Allah bi di xawa suñu sutura ya xam kilifa mo la fa tek tegu wo ya xam aada la fa tek tegu wo te li yaatu ci rew mi lol nak ñu war ko joy war ko dindi war ko raxas ba mu set yit yi nga xamne mo jitu de lek suñu alal yi ñu mom war ci su tourne war ci ligéyal Seigne Touba ñom ñu taxaw jonne ne dañ koy jaay Touba xaj bi yeb Sénégal soko xolé fiñ tollu Touba bi jënd nañ ba suñu wacc won tay dajale liñ fa am ñun doot ñu am fuñu tek ab jang gal bo apa
0: wa ke jerejeuf Seigne Mohamedou Moro ñu ngi koy sant bax di wote fa fa ci Boustane dañuy jël keneen 33 966 0909. Salam alaykum.
6: Salam alaykum.
0: Alaykum salam wa rahmatullah.
6: Cheikh Blat
0: wa kay jenn koku
6: di fay ziaré bu baax
0: jerejeuf
6: waye cheikh bi da yo wax ni xol buy dundé ndoxum taw warna raxas ay napam xol buy dundé ndoxum taw warna raxas ay napam lolu nak waxé ku bi da defar say ngap ko fi yene sa xol bi sel da nga farlo lolou moy wer wi ci kon kenn ko ne ma defarat xolam defarat ay manga sel ci bi xol
0: ko bay mbey jenn rutina waye man na jaar fofu rek 33 966 0909 radio IKB FM. Salam alaykum.
10: Salam alaykum.
0: Alaykum salam wa rahmatullah.
10: Abdallah
0: waaw
10: sama ñang tane mo lay nuyu
0: Omar
10: Omar ñang ci tane
0: ak ci Omar ñang ñi ngi niwa tane fi yépp
10: yow da ngay sama soppé bo xamné bi jëw rek lay di
0: jëre def ñang
10: ndax li ngay wax dama ci tatane ay njëriñ yo xamné ci waxe ma ngi tax ñu ñi dugg nga xamné tay ñom lu la reer ci reew mi kaddu ci waxe ci lo xamanteni bi lu yag la ñom ñu di jëlo ci ba mo tax ñaare bu émission bi tambalé rek dama ko ci kalman ba nga jëw ndax njëriñ dina lool jang mi ci jangé ñi njëriñ ci jang ñu leen di siaré di leen ñaan jam di béré béré béré béré béré ab yar ak téggin lum la may dara mënu la ko may ni day am ab yar ni day am téggin ni day am sutur ni day mandu foko yobbu di luyu dangwa waye bo fu yobbal leneen lo fa di dox yalla nañu yalla defal jam def ko ci jëw def ko ci mbolem gox yi ni jamm baax nga xamne ko koy jamm nga bëgg yalla ñu yalla def jamm defal ko ñu jabo defal ko bëpp ci sang yu malaani ci sutura musul ni ci setan ni musul ni ci gacci musul ni ci chat ak lamin ak baxam no tablat yalla ñu yalla musul ci setan musul la ci chat musul la ci gacci musul la ci baxam no xeer la ci lu baax nga di ko jëf moy di lu lepp lu ba ci barke ma ngi ne yabbu karim la mboba waye dam toob guy bam ñoo dañuy faral di teewlu
0: jërëjëf. Okay, jërëjëf Serigne Omar ñang di woté ci tanef. Ñu ngi nuyu wa tanef yépp. Assalamu alaykum.
11: Alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Okay, koku.
11: Seigne Bay Babalo.
0: Seigne Bay, jërëjëf.
11: Bay Babalo.
0: Wa ka Seigne Bay ñang bismillah.
11: Tambi. Ñu lay xiyaré. Yaa Seigne Moustapha Seigne Bassir. Seigne Khalil di leen ñaanal fa lu gudda ko ngir. Yaa Seigne Mamadou Modou Momo Seigne Tare Ndiaye ko. Seigne Moustapha ñang ci Touba dara ko def. Do ngay da do wax ni. Do xamu dang ko jël wala deet. Bu ko xet. Ah, do lañ koy tek. Na bam sukk ah bam seenu won ci na do am ko ngol ba ci ko xeb la mo la ngi tuti tuti yalla man na ca do en ko da ah wala ka ko wala na xeb wor la may sa bop dañ lay may rek da may rek ñaanal yalla mu jeex ak jamm ni ko man ka ke ba du na ngi ci ari ñepp te ñaanu ñepp jamm suna yalla def ci rew jamm def ci bo dem rew jeuf
0: waaye ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mbaye Niang di wote ci Touba Babalo ñi ngi nuyu wa Babalo yépp ñu jël keneen ba tay assalamu alaykum wa rahmatullah
12: alaykum assalam wa rahmatullah
0: Serigne Mbaye Ndjay Ndjay
12: ñi lay xare bay
0: ñi ngi nuyu wa Touba Ndjay yépp
12: wa Touba Ndjay ñi ngi lay nuyu bay ko le ñi lay yonu té lamp genn ak li fay baax yépp am bi ñoomal am taal bi do mom wa jërëjëf Serigne Blanc wala Ndjay da wax ni jamono ngi ci ko xaram sa café dañ ko wété wala Ndjay néna ko xaram sa café dañ ko wété waaw lool nak baat bi limi tek tele moy am nga café mo boko tangalé bo won ñepp ñepp diju kenn ku ne nga xel ka joko ah ku goor gañ ku ne xol sa morom xam nga ni def nga aw defit kon jamono ngi ku ci nekk mom da nga wara yaata sa bop kalle wat ma ngi tek ci leena da nek di keur di wat wati rek mo am ñay da ko da wax param sa xabe di nga ko wete moy nek ci keur di wat wati rek mang la tuddu nga sa fu di ko ci gone gu wax nga won ko ko di wat wati rek xey aw tangor da nga dema dema dema dem ba nga bëkk la tuddu te do am kula tuddu da man di ko ci nek da nga yaata sa xol ba xass ko te fasiyene jubu ñep labal ndaw wen mak ta fasiyene nek ci djub ak djewal waye fo tolni yaangi ci tango rek di wat wat fune nga djum fa xewu tango bo dugge ci watay sax ko la dal ngene ko yaang may gañ ko la jige ngene ko yaang may moy ko xoram sa café den ko wete da nga dema dem ba bekkul la tuddu te do gis kula tuddu kon nak jamono ko ci ne da ngay leral sa xol te yaatu ta xamni aduna fi feexna lol neexna lol aw ndax wax di yalla ku ne ci aduna mu feex ngay lek di nam te gis ni bamel xate war nga bo ne ci aduna mu feex lolu nga sant yalla bu baakha baax te gor gor lu baax te xamni li xewal kon fu way nek rek na ngay yalla fa xol xol kat moy deku way te deku way mom def ko war di balé ba mu set diko selal moy xol moy ndabitam te ndab la ndabit def koy setal ba mu set bo ci yakke kenu man ci jëfandiko ngi jéggul ñep du ban ñepa
0: wa kay ñi ngi lay sant bu baax baye ma ndjay ndjay ci Touba Ndjay lay wote di nuyu wa Touba Ndjay yépp ñu jël keneen assalamualeykum
13: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: Serigne Amadou Gueye sopp khadim
13: ya abdullah la ñu lay jale
0: ñi ngi nuyu Amadou Diane yépp
13: xamna Amadou Diane ba mu Diane ci ñu lay nuyu
0: jërëjëf
13: ñu lay ñaanal jam ci barke ci takku ci Serigne sun borom do la dole dimbali
0: allahumma amin ya rabbal alamin
13: ziaré mbolam mag ñi yi nga xamne ñoo ngi jitt ci biir war bi ñu ngi di jaar ñet yi ñaanal jam kaddu yi rafa na lool ma sha Allah wala ngaay day waral di wax naan julli amna ñu ci biir julli amna ñu ci yalo waye nit amna luñ koy yalo nit amna luñ koy biirale melni lo yaar nak lepp lo jawale moom bo def la nga xamni bogu tak lool la dana aaje defaat wala yaqku yaqku am ginaaw sunu borom dafa bindu doomi adama ci djub ak djubadi bindu ko ci man ak manade bindu ko ci djoum ak fatte mer ak mbekte lepp mu bindu ko ci ci doomi aadama day am loo xam ne bu ko defee fam ko defee da am noo ko ko war a waxe ak ma ko ko war a waxe.
14: waaw
13: li nga war a yalul nit ki da nga ko koy yalul nit bu juumee def loo xam ne waru koo def da ngay toog ak moom wax ko ko ndànk ni ko lii nga def war nga ko defe neen yalul ko ko ci biir nit bu fekkee daa def lu baax da nga ko koy jural donte moom du ko bëgg kon yëpp waaye la nga ci bëgg mooy doomi aadama yi nga xam ne duñ koy dégg te bëgg lu baax nga bëgg ñuy def lu baax ñu jëf ko ñu roy ko nit bu defee lu baax da nga koy jëlal bu ñëpp dëkk ndax keneen mën caa jaar a def loolu mu am sa yool nit bu juumee da nga koy sàng sutura ndax suñu borom moo gën a bëgg moo nu gën a xam ne dañuy tonc doon ñu sàng sutura bu doon lu waay def bu doon lu waay def rek mu si wala lu waay def suñu borom wàññi suturaam kon dana doy waar.
14: Baye Amady Gueye.
13: Jeen.
14: Yaa ngi wax lu am solo.
13: Alhamdulilah.
14: Lu ëpp ci nit ñi. Dañu xool ay baax-baax ay ñaaw-ñaaw la ñu xool te ñaaw-ñaaw yi ñu xool sax dañ koy wax ak ne ma dem dugg ko. Moo tax yaa ngi wax lu am solo leen sama ba am solo ngay joxe.
13: Waaw.
14: Jërëjëf sant nañ la.
13: Kon nag ñu ngi siyaare ñëpp ñu ngi bëgg ñëpp yàlla na ma suñu tubaa dexalal boppam suñu bëgg ci suñu bi yàlla gën a yokk ko sax yàlla xatee.
14: Jërëjëf Seigne Amady Gueye sopp xaalim di wootee ca Touba Madiana ñu ngi nuyuwaat waa Madiana yëpp ñu jël keneen asalaamaaleykum.
15: maaleykum salaam wa rahmatulah.
14: Serigne Baye Bolle Mbaye Serigne Modou Bousa Diang.
15: waaw
14: maa ngi lay
15: Aïssa.
14: Maa ngi lay nuyu di nuyu njabootu Serigne Fallou Mbacke yëpp.
15: ñu ngi lay fay di la ñaanal waa ko Serigne Modou Bousa ñëpp nga lay ñaanal.
14: jërëjëf Mbaye ana Serigne Mamor.
15: ñu ngi lay nuyu lu bari.
14: siyaareel ma ko kay.
15: Serigne Abdoulaye.
14: Mbacke.
15: yàlla ñëpp am jàmm.
14: allahuma amiin ya rabbi.
15: maa ngi siyaare ñëpp tàmbalee sama siyaare Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Modou Bousa Aly sama Serigne yàlla na fi yàgg tawér ku ko wax yàlla na fi yàgg tawér.
14: jërëjëf kay allahuma amiin.
15: maa ngi siyaare Serigne Abdoulaye Touré. financement man gay bàyyi ma Ndiaye Ndiaye maa ngi lay siyaare lu bari nam naa la lool. maa ngi siyaare Serigne Lamp Diène xaritu mag ñi Serigne Fallou Bousa sama Serigne sama xarit maa ngi koy siyaare lu bari siyaare soxna Amine Diang Serigne Abdoulaye.
14: Mbacke.
15: wolof Ndiaye nee na. ku ñaan ñàkk boo jëndee am.
14: ci yàlla.
15: ku ñaan ñàkk boo jëndee am. Serigne Abdoulaye may ma ci ak saraam ma ci ak mosal ma ci. du taxaam la nga bëgg. te lu ñetti baat yooyu yëpp man ma caa jëlee ak yabeel ba ak xeebeel wala ñu jëla ca yedd te du tax nit ki am la mu bëgg doomu aadama ju ne loo bëgg ningal ba xam ne lii nga bëgg-bëgg kat sa bëgg-bëgg bii kat man nga koo am door caa wane sa bëgg waaye bëgg loo xam ne mënoo koo am bëgg ba noppi yàlla joxuloo jox ko xolu muñ. nga dem di wax nit sa soxla mbaa nga di ko ñaan mbaa nga di ko yalwaan mën na la caa xeeb mbaa mu yab la ca wala nga jël ci yaraanga te du tax nga am la nga bëgg kon lu waay di wut li ne rek na nekk ba xam ni xel lii mën na ko am ndax boo jógee di wuti yow sa njëg boo nee may ma ñu ni mënu sulaa may nga dindi lii nga làmb sa poos ne am jaay ma da nga am te kenn du la ci yàq kon lu waay di wut li ne rek na làq njëg ba noppi door koo wuti bu fekkee nag dem na ba xam ne kii amul njëgam bu mu ca woon ak bëggam ndax asgaroo te bëgg ko manqué na te ñaar yi bu nit bu bëggee lu mu mënta am rek te mënu koo muñ rek mën naa dem ba ñu manqué ko te loolu mën naa ñàkk. kon waay di wut rek na nit ba làq jëgga ba mu xam ne xel lii mën na koo am mu door caa woon ak bëgg-bëggam kon maa ngi siyaare ñëpp képp koy déglu rajo bi rek maa ngi lay siyaare. Ibrahima Sow Ndeye mi ngi lay siy ñu ngi lay ñaanal.
14: muy la siyaare bu bari jërëjëf.
15: waaw Serigne Abdoulaye.
14: Mbacke.
15: yàlla na ñu yàndoo jàmm fanaanoo ko barke Serigne Bolle.
14: jërëjëf ñi ngi lay sant baax Serigne Bolle Mbaye nekk ca Touba Guédé Bousso maa ngi nuyu waa Touba Guédé yëpp. Serigne Omar Fall Molooru Ikapit mi ngi fii ci ndax maa ngi koy nuyu ak waa këram yëpp soxna Mbaye Fall ak soxna Nogay Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal di leen siyaare ak soxna Ngoone Bey xaritu Imam Bey nekk fii ci ndam ñu ngi koy nuyu baax di nuyu waa ndam yëpp. ñu jëlaat ko ba tey salaamaaleykum.
16: waaleykum salaam wa rahmatulah.
14: waa kay ku baax tur ak fay wootee. jërëjëf.
16: yablaat.
14: waaw.
16: wala Ndiaye dafa ne. ku tukki mel ni ku ñibbi. tukki mel ni ku ñibbi. da nga ñibbi mel ni ku tukki. boo àndeeg say moom dem ci bërëb tukki. ñoom ñuy liggéey di denc. liggéey ëllëg si yow bu ñu àggee ñu traité seen waajur. yow nga nekk bu nekk boo ñu mel ni gunay waa réew mi si si bëgg a dugg ko lu nekk na nekk si. yow du woon a ma ni damaa bàyyi si may waajur. dékkal leen ba bés dem gént ak seen di bagage dem di màggal Touba ñoom ñu yëg si jënd seeni nag ba seeni baas commencé faral seeni waaju te yow la nga yow ñëpp noo seen si dikk ba nga nekkoon su boobaa Cheikh Abdoulaye da nga mel ni ko tukki ci raw ndax ñoom yëgal seeni waajur yow nga toog ne ngàmm
14: moom mu toog ne ngàmm ci yàlla
16: baax na jërëjëf yàlla yàlla defal ñëpp
14: ñi ngi lay sant baax jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal dañuy jël keneen rajo IKAM FM 103.5 kaddu ga ngi bàyyikoo ci ndaam 33 966 09 09 ajjuma kenn ku ci nekk nag yaay joxe baat yaa koy leerlal sa bopp ci jamono bu ne ci ajjuma jël ak lay doon di nuyu baax Serigne Modou Mbacke conférencier moom Serigne Khady Mbacke salaamaaleykum.
17: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
14: Baye Mor Guèye.
17: Waaye ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar.
14: Ñu ngi lay ñaanal di lay jaajëfal baax.
17: Di leen balaax te di leen balaax. Ni ma ko wax ndax siyaar ñëpp di leen balaax te di leen balaax te ñaan suñu borom man bàyyi ak ndimbal ak ngir man yàlla bëgg ko tàgg ci borom teel ngay siyaar laan maa ngi dañ daan wax. Ndën bëndën boo dëkk diggu tool di ko kañ war ngaa seetaat sa bopp la la ko téye man.
14: Ndën.
17: Ndën bëndën. Boo dëkkee borom diggu tool di ko kañ war ngaa seet la la ko téye man.
14: Ndën mooy lan.
17: Waa Cheikh Abdoulaye ndën mooy nit koo xamante ni daaw dañoo bay dugub dugub doo jee nga dikkal lekk di ci boj def ko ci sàq war maan ko di ci dund di ci dund di ci dund ba yàlla dogal nga bayaat yeneen dugub dugub jooja ñor fekk fa jooja loolu mooy ndën ba ndën nga xam ne ci dugub jii nga bayoon yow ci moom nga yor di ci dund di ko war maan di ko defar ba bayaat yeneen dugub mu ñor ñëw fekk fi joj daaw ji nga bayoon te jiyam léegi nag bu ko defee kooke nag dañ maa ngi dañ daan wax jiw day moom jàmbaar la ne ndën ba ndën la dunde dugub ba dugub ñoraat su ko defee nag loolee nag da ngay gis ñaare ñu naan ñu di ko kañ it wala ñu di ko cañee te fekk ak defarab la li ko yàlla jox da koo jël maand ci yem ci dund xam ne dugub dund la man mu di ko dunde bañ koo yàq. Yow mi nga xam ne nag naa jël sa dugub ba ci yéen a cee dem ca marché ba sa waa kër di ci dem di ci wut yeneen yu gën a teggi segg yooyu di wut di jaay juróomi kilo dugub di jënde ay jën ak yeneen ak yeneen su boobaa yu doo mën a yegg foofa. Su ko defee nag fekk na am na lu la ko xañ loolee nga la la ko xañ nag boo ko seetloo da nga man li kii man moo tax Cheikh Abdoulaye réew mi dañuy wax waaye xiif amu fi loo dollandikoo ba denc fi am. Ñoo ngi siyaar ñëpp. Dëgg leen balaax dëgg leen balaax jërëjëf.
14: Jërëjëf Serigne Mor Guèye avocat diir ñu ngi koy nuyu baax ñu nuyu waale Baye Cheikh Kane Dongo ci Touba Taïf ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ak Serigne Moustapha Thiam ca Mbër Lop asalaamaaleykum.
18: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
14: Serigne Mouhamad Al.
18: Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay nuyu jërëjëf Cheikh Abdoulaye. Mbay ma ngi nuyu ak xam nga ay jikko yi ñëpp rek ñëpp. Cheikh Abdoulaye wolof ngeen dafa wax ne bu wax dee fas par. Tont ñu ñaari góor. Wax bu dee fas par tont ñu ñaari góor. Cheikh Abdoulaye taw si dama tëyi juróom ñaari fii tàggoog ñoom. Yàlla dogal nit koo xam ne tàggoo na ñeent. tàggoo naa ñeent maa ngi jégul sax maa tëjmu la léegi nag yàlla dogal ñuy xuloo nag ndaw si ne ko xam naa yegg naa fa xaat soy ma fa bon ñëpp nañ ma wa ci kan nga boo gisee ko attention wa ci kan laa waaye xamal ne wa ci kan nga wa ci kan laa waaye wa ci kan nga ndax moom wa ci la ñeent waaye moom tàggoo naa juróom benn moom ndaw boo gisee ndaw tàggoo na ko attention wa ci kan laa waaye xam ne wa ci kan nga loolu tax seen laaj ñu ne fas. Bu dee fas tax tam dinaaru góor.
14: ok jërëjëf Serigne Mouhamad Al Sakho ñu ngi lay sant bu baax ñu jël keneen 33 966 09 09 rajo IKAM FM ajjuma la tey kenn ku ci nekk rek yaa joxe baat yaa koy leerlal sa bopp waa groupe wax wala fa ñoom Serigne Moussa Fall ak ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal baax bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen mën a jaar ci 33 966 09 09 Serigne Youssou Ndaw foofu ca Mbaye marché bu Bakki ñu koy nuyu baax Baye Khaly Diop ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm Serigne Xabane Mbacke nekk foofu ca Mbacke ñu ngi koy ziare bu baax ak boolem waa Mbacke ba wala ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal Serigne Saliou Fall ak Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare nag foofu ca Mbacke Paleen di nuyu mbollem ñi nga xamni ñoo nek fa fay ca palem yépp. Salam alaykum.
19: Wa
14: kay
19: Baye Abdoulaye Sall
14: ñi ngi lay jaar bu baax.
19: Daam ko buy baam
14: jërëjëf señ daam
19: taali bëss cheikh na mom suñu saaw suñu samba
14: jërëjëf kay
19: yalla la yalla may jëm yak bëpp jidit wooti ma way ma ngi dégg fu ma tollu nan ñu sax bu jall wala di nga sopp déggul mako yak na am ci fani ma di wooti wala ñay neen
14: ah
19: ko xamul suuna da ngay tiyé ci loxo ba
14: waaw
19: Omar ñang me ci son dafa am soxla ñu gis mako ma def ci la ma man ci dal mu am beddi waji set amu ci juw mu ñew ne ma juw la bëgg ma japp rek mo mu juw ñu dox tuuti ci nawet mu ne kilima plus la bëgg ma japp rek mu wut am bi lool lay jot mu gis nga ne gujju bu mu bëgg ci ka ci set mo ma ne ko ak ñom ral mo mënu mo tek ba ngay tek ba tek nga tek waye tek tek tek tek ka ngay tek lu baax baax baax bu yegg mu xal yalla nañu yalla do lay jëm dëllu ñoy xew soxla yu faj bar téléphone nu nak ñu dugg ci for yu gisulay rama dañu gis ci anwar fil alamin bay abdou kërim dam ci mbooba yalla fi yalla mëjëm ak omar ak omar ñang ci tanne ak señ ebo ñang dem mat lañu fël
14: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax serigne dam top ci guy mbam di nuyu wa guy mbam yépp ñu jël mbokk mi assalamu alaykum assalamu alaykum ko ko genn na waye man na jara ci 33 966 0909 xamna lek tay ñu wara yëkëti jotaay bi ma ngi nuyu baax serigne abdou lahad mbake bu serigne soye bu ñu koy ziaré di ziaré doon suñu blat di nuyu serigne abou mbake mom serigne chidi mbake mo suñu abdou lahad di nuyu baax soxna may mbake mom serigne chidi suñu blat ñom ñep ñu ngi leen nuyu assalamu alaykum
20: alaykum
14: salam akay tru ak fay wote
20: assalamu alaykum
14: bismillah ya
20: abdou lahad amna sax
14: akay koku
20: ñu sun jaaram jaay
14: akay sun jaay ñi ngi lay jaar bu baax
20: ñu sa baay sama ngi sa
14: ñu waatu wa mbake
20: jaay ka la ngi la
14: jere jef jaay ñu
20: jaar
14: ñu waatu ba
20: ñu sa ak sa ci dara mu jeex na xamna ay dama de ci yaa rek
14: wa nga deug jaay
20: ñu la ngi jaay wa sa
14: jere jef sa
20: ñu ci yaa rek sama su kay jaay ñu ci yaa rek ñu yépp
14: ak sa
20: I'm going to go to the house.
14: Di ñaanal ñoom ñëpp ma ngi leen di ziaru baax di leen ñaanal yalla nak moy borom jamu te am ko tekkum defal jamu nga am jamu yalla nañu defal jamu li deson ci programme communique yi inshallah rabbi mom la fasina andat ak yeen ni gën baye ko fin kon inshallah bu guddé jamu jëre ngeen jëf
21: UKP FM mat matna bay ci rew
22: alam yaa dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be abdoum da koy sukkal
23: den nga walam jaa di wax ne Allah bukki bëtt gunt bant lukki bëttum
14: nga xi tukkal kenn duko per ngeelal mboccor
22: wala jaay dañe jaay ne gam loxo duko genné
14: ya sa xottiku guddal sa goñ la
22: wala jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
24: wala da wax ne ku fay say bop fay say non
25: wala jaay neena tetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
26: bo bëgge xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
27: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali sosal woñ bi
28: la barwol nampu boy bajant
29: lu bëgg ci biiru xaban te kendeku
30: wala jay ne na seydu bubbu ba fa la neex su mi san
31: tak takal mbop baxalu tung bana
32: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
33: wala jay ne la luy naaw mo neexa sanni
34: wala jay ne la sul ker du ko dere seen sul mu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
35: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
36: njaay da fa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dak yob ma ndoliñ
37: wala njaay neen ñi mëna ko amuñu baax
0: wolof jaay neena bo gisate tam di yap sax non dak ko saw yap lay lek
1: wolof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
2: wolof jaay neena fini fese ben dafa jey guru
3: waw di wax ni wolof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
4: wolof jaay da wax ni atub gaynde forlu te
5: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paj
4: wolof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
3: cheikh ba wolof jaay dafa wax ni ku dem ba ci allu ba méré sa bam tax nga rey ko da nga yëndu suuf
4: waaw wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
6: wolof jaay neena la reg mo jeexalut ak mbana
7: wa cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
8: wolof jaay day wax ni ñabu adina du te jërul yoonu torbo atam
9: wolof jaay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamulaw
10: wolof jaay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
11: wala dafa ni ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
12: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey katu yax
13: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
15: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
16: wala dana aduna de bu ciire way des nako laalu
17: wala nga dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
37: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga
38: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel
39: wala ñay day wax ni moy tu laax geej tu laax geej rangal dana jeex dana laax koy
40: wala ñay da wax ni bu gop atuna tul cour jekki jeexna
15: waju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosana
41: alof jaay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
42: alof jaay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeyaram jambo
43: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xena
44: ma ñe dañ daan wax ne bopu jaxande yag na bëkkum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkal mu dig
43: wa wala fu ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taku ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taar
45: dafa wala fu ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
15: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
43: señ abdullah wala fu ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala fu ngay néna mang muy daw di moccitu borom xel da koy wattu
46: wala ngay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex santal
43: wa wala ngay dafa ni tacc budul raw jeerul yak say nelaw
47: wala ngay dafa ni
48: ñew laat wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
43: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
15: kuy ñew ta fa so woñ nga mboros ma jagadi
49: sax bu dekké loxo jëf jëf
50: wala ngay dafa wax ku ñu ñu sa borom kër yek sa dom
43: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw te ci xéena yobbu
15: waxi wala
43: xadda mi ngi bëré ko taw te ci xéena yobbu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
15: photo photo tagalul mbam ak nopi
50: jappan do fot fot mu xéñ bëx
43: kelim gi su ko lay nga waye ragal
15: ben nap nem mënesu ci am pedd am ci ciuj
51: denc kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
52: wolof jaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexé mu dum fa la
53: wolof jaay den nga sum bu lo bu la ci yore goj nga wé su ren ba
15: beutak tan jël na mi def sank lañ
54: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
55: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam ne nek ci xur wi na laaj ci fi joge
15: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
56: borom konku yegut borom larmel
57: wa
55: wolof njay neena dan bu nakare gungé du ko defal
0: wolof njay neena deratu bop du moy mbagu borom
55: wolof njay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu taddi nga fa
1: ci wol du tepp dom je beut
2: jiddu bu mu jibbat la dañu beete di fa sof
3: ayal wan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
4: mbojjan bu mu taxajo do wër te tour di wërel
5: rek reyna suñel waye loxu muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picci mi ci kaw taal bi
5: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
6: saab gëm gëm ak lima xam nak daxuma nak wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru ndro mous mousit ndro siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mous fa upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mous di xegn ak li siru di xegn bokku
1: yo xam nga siru le
6: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
1: man damay deg ñaar mi deg sa ndax ti deg si ndax di deg beubator
7: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jamm nañu wara nen
7: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko neye da nga xamne ci ndax di ci garab yi bekk nga di ko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëddëdë di day wañé ko wat fan yoyu
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
7: ah buy nen day yolal
5: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bak yu wolof njay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
8: da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go

0: dañu ko ca def ñen ñi nga xamne ko ñay xixane du fi duggu ñu la mbiri mu jey yene kay bi na am xepé xol jomay makki yene kay bi na dajé ma yaakar deugentan ke lu jur la Sénégal ca dégo go xamne kon jubo gi ñu ci bari ñang koy sendu ko xaar le soleil yene kay del sina ci ay manquement yo xamne kon gis nañ ko ci doxal ñu ko gouvernement bi ak administration bi yene kay bi na nak yene ci ay kurel yo xamne kon danaka ngi ñu mëna mom seen bop yi sunna tangoy ne nditu rew mi kay yoni na corps de contrôle yi ngir kenn ku ci nekk sel da ngay liggéey ñu mën ko lu ñor xol deug deug ndax deug deug la ca war yaangi ca waaw wala deb yene kay bi xey samp ci am laacé le verdict quotidien ma nga ca lu jëm ci walu kan ndajema fofé ca palais présidentiel Dakar yene kay bi ne fim tol ni kay ñu ci bari ñanga ca baye xel ngir mëna xol deug deug digënté jomay makki waxtaan la nak mo fofa séré tuké yene kay bi xey samp ci ak laacé sunu na tang bi batay del ci wacc lu ñu mel leneen lo xamné kon yene kay bi del ci net xey di xam la rek né fimu toll ni kay lu jëm ci walu kan liggéey bi ministre bi nga xamne kon mo yor walu fonction publique ne nak jamono ji lu jëm ci walu ka jamm ji ci bir rew mi ak ñi xam ko ñom ñoo di askan we ko xurum de nak la mëna mëna dal yene kay bi ne kay jamono ji kay danaka mëna no wax ne xel man na ci dal scoop quotidien yene kay serigne abdou cheikh abdou kunta mi nga xamne nak jamono ji jital lu jëm ci walu ka xam xam bi nga xamne kon mom la neub ci bir rew mi fan wéré atak ñaar yo xamne kon xam xam bu ma ko ci liggéey yene kay bi ne bok na ci rañ lo ap taxaway solo quotidien yene kay ma nga ci ndajam jomay mi nga xamne ko war nako amal ni ke tay ji ak Macky Sall yene kay be ne danaka kay li dafa fewele lol rewum Senegal sunna tang bi batay ma nga ci assemblée nationale ne kay ba legui ñi ngi xaar courrier bi wara joge ci walu ko gouvernement bi li nga xamne kon mom modi lolé nak di budget bi nang ci wara doxé yene kay bi xey del ci wat ci lu mel grand panel quotidien ma nga ci walé djouf bodia mi nga xamne nak jëlé nañ ko ci port yene kay bi xey di xam la rek ne jamono ji kay jomay ak balega danaka kay mëna wax ne day gën ko di sal mbokk yi ne kay ngok di tiyeluk insha
1: UKB FM
2: li ci yene kay yi UKB FM xibaari
3: papsi amday
0: mbokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li firu son ci ay xibaar ci digg beccëg ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bi ak ci walu machine bi raskanu ci deglu bi radio ikap 103.5 di téméra ak ñatt yu tom juroom ngeen ko do deglu ci bande fm bi internet bi ñatt du web.sunfm.com youtube ikap tv live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fat leen la ci gëna fess
2: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
0: da gëna na fess ci xibaar yi bok na ca magalu tuba ak waccay wotep khalif general de bari serigne muntaha mom serigne basirou jukki wat na ca ponk yu yaatu ci kaddu yëkëti nako fa bok na ca soñe bi ci walu jangum alquran mi bernde yek topoto gan yi dot gën tewlu lan ci jukki ci bi jotay xibaar yi way tam serigne basirou mbakem ci abdou khadir tam la mu ca fatali wat ak soñe gi wolé wal ci ligé yi nga xamne ko serigne bi sumbu nako ci rawati na juma ji ak lam ci jotta leral jot gën ko tewlu ci jotay xibaar yi safar teru ko mbale mi tambali ni ke tay ji nak bolo mu takko takko genn di balé ruq ruqad yi bok ni ñu keur serigne touba ga ministre di kon na fa ministre environnement ngir jëbele fa ay jumtuay mustapha ndjay jokko nañ ci mo en direct way tam modou kan tata na lu kaddu yi nga xamni ko jot nañ ko fay yëkëti ci bir jotaay xibaar yi wax na ñu tam ci tagget go xamne kon fd sud ñoko doon amal fa fay ci ndangal ma ay ndaw mu jëm ci rek ci walu xam xam yu xarala yi jot ngeen tewlu lañ ci jotta leral en direct li ci yene kay mo kemmal jotaay bi pap sayar mbay nekkon ci addu kay be machine bi yeen askanu ci deglu bi yeneen xibaar inshallah rabbi gudi lay doon 20h redaction di la ci joxat dajé ñi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaaral ñepp jam di ko ñaanal suñu bokk bur law mom jam té ku mu jamal nga am jam yalla na defal kenn lu ko jam programme bi day wéndi waxtaanu Serigne Samba mo ci top

don mamsunu Ibrahima, Khadija to sa yaay de bernerewma, Maria to don yaay Ibrahima, mamla amon ciptara wornerewma, yol makka bolé won fukk ak ben ci digelal Jibril dawol tan motax ba ken duray rasulullah lam sañ ken duko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetul mustafa bul rabi mo wax la nak ñe muru gën gi yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen fukki fan ak ñaar la ci wëru jamm di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri yak ram la tok hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu juroom ñeneent ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma siha bil khunafa yal makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maro ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doy na titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garab la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sirisa kerok badar sanam warayna surisa bu len boroy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yon na fukk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp bakken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu kay may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul hayni to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yalla melni doomi goor ken duko roy ci darra darra darra ci xéti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitt wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel di fo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir numu def mok maliki serign mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serign mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la te ber kamil la serign mamar jam ma tan jar lam la du ñet soom lamp fal banik la serign mamar jam ma tan jar jarna way ngir yonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeeram ci lamp fal ak mustafa atta la fal amul morom ci fi bafa gemna khalifay bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba bop la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak beppu sadiq buma jox ab nopp dima borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te mul na yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawey na bañ dencante def mutasami jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day lamay farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ko yor jigen dirham la ba muy pep waaw ga di wonun warna ñuy laalante ñam sop na len kat waru ñuy wumpante sin sa bi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko su ko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenen ti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi
gorku ko am te diko def ci

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour de dame.
1: Je suis Bamba, Bamba de Sangouk Sangui, je suis digital dangay, je suis Bamba de Sangouk Sangui, Bamba de Sangouk Sangui, je suis digital dangay, je suis Bamba de Sangouk seenu serigne tay mo fi gën gannaawam it yeena ci gën mo gën serigne ci yeena gën nak seeni kam beg leena beg ni faggu sax mayewuko ite juray mayewuko fexe mu reey mayewuko mbay du mayeb nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xamni ak ba xama nak yeena gën ak serigne ku ne yeena gën ak murid ku ne serigne bu nek xam na ni yena gënu nitam bu dox asaka dala ci sarax la ndonga da boole di jox ab serignam te diko wax serigne bi maka matay ben serigne musula am ku koy jox ak juran biram ndare serigne bi ak ñam ku wedd li mata ala serigne bi dala mata am ku koy jox ak juran biram de on digal di wut ngeerem di boole gudde ci beccëk jombu ko geer def na lu kenn degul te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jombu ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku war fas doto ko jot ku war taxaret do ko jot fam na yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom te fam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na fen rungé tegg ak yalla nu boole nu yeureum faawte may nu ngeureumam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kelak yalla nu boole nu yeureum faawte may nu ngeureumam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kelak ndaxam am murid ta su begge ludul ndigal ak ngeureum dootu ben murid ndaxam am murid ta su begge ludul ndigal ak ngeureum dootu ben murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku taggogul ak soxla kay du murid ka taggo ki soxla di ngeen ji murid fabal sab serigne tek fi sab xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bob serigne dul tuxo fi xolam do am soxla yalna ti bobé murid yegal kat ni dunya ni ak dex lamel nak ab serigne modi galum murid ngegam nak serigne modi galum murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu du lam ku koy genn lap akay lepp te yaara yaqum murid te la man la te kat nga lepp lab ludul nga wut sab serigne yow te muñ ak murid ku lab ludul sab serigne dal di lap te lepp ñepp far xet te serti murid wutal sab serigne yow talo ñak muñ talo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jep lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lulay dal ci ñak mba lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid bu sab sang tegge sa ñak ak sa lor kulay de ati tek ñak ci lor murid bu tegge gulit nak sa ñak ak sa lor ku koy de te tegge te tontul murid doxal sab serigne tak jur ak sab xolit tabul wax lu bul wax li le di murid rudul magi ni askadi yaangi ni bu koy wax lu deggal murid yebal nit te sab tang wax lo ko leuf rudul magi koy sop kay du murid bayil deug yobante leuf sab serigne rudul beug def am murid da ngay sang lo sab serigne saw yaram te bo yanguto kat mu daw la murid xamal yow ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mu kallak mu deewul ku koy sang moy te ab sang moy til yegal li murid ni le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day deete deewul asal li de metti metti jutul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way mi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te kat du murid gisal ki itam jog di daw ci murid ba dundam ba farje mu reere murid ku fasne ku am ay murid di murid te fasne ku ñakki murid du murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid mili tax ba saytane war jaay tay tan ku murid nak ci am ay murid te tax kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay feñe yewul murid bu dese la yo kay fexé jog di aw siratet nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaate warna negit ba xam lu fa so xew ci bepp murid murid yepp ngi melni gantax ku sax te gantax mo ak mu jom kat murid te gantax amana mu jog neexa gis mara dok ko jekku ñoram cey murid amana nga gis gantaxit jog wayef te naata nga far jot ko warul murid na ngay mujje yalla ko xam mo xamit kaneenit lamuy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xebi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabdim nawet yow te gogo bagar ba far manku do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram na ngay muslu fo tollu am ndong murid na ngay tuba kay yeesalum jebbalit di xebit sa jef yepp ak sang murid ku xebul jefam dal di naw ay jefam ku naw ay jefam dal di set ci murid sa jëf boko de naw da nga reere kon ni yalla la sacc ak sa jëf yi murid ndegam xam nga tay ji ni yalla la jëf bu wër ak sa jëf yi bayil ndam murid bayil ndam ta takko ak ak cyant far mano la defo la xamo la murid ku gis gop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nde gopam bakay bayil leuf te yow yaa di gobbe murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serigne ba nga jebbal ko say mbir bu werr te def ko serigne mom mu def lam murid serigne ba nga jebbal ko say bir bu werr te def ko serigne mom mu def lam murid xamal lay biram yepp jox lay ngeeram yudul jeeki barke ki ngan di murid tegal lay lorang ñak ak nepp ndok te yobbal sa bepp murid nga far jekkal sa bepp murid nga selu murid nak ñu selu murid ba ngay sant ñuy sant ngay deñ ñu bet nga mat ab serigne yow ñu mat ay murid ñu le dik serigne la le dik murid lu dul li du gennu serigne du murid defar kat bi mangeti ak satilim defar maati yawmi defar sa murid xetaw na tete tag lu soof ak lu bon setal ma ci ndey ya di geju murid dogal sa dig ak luy waral ak tilim te leral ma faf def ma jamtu murid geureum na la xamna ne mat ngab seri bu wer waande yal na la mat am murid teel na la saf sa bepp murid teyal na la am sa bepp murid joxal bepp julit lu seddo xolam ba mbolem julit ñepp def say murid fabal say murid yepp tek nak ca kaw bu ken gis ku suufete tey am murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid serigne bi yow mi le tabe ba jitu mbollem ku tabe te man ku da yor bibi talal mu tay sa loxo bi xamal ni ko joxul du am nit kep ko fi gis mu am ya tax mu am lolé mu am amal mu ya am te tabe ngi di tabbi alle bi di gonta kay xey di rebi ken dootu def ludul rebi te say ngeerem la ni rebi yi gaay ngi joxe alal yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi dila bindal gaay yi di jang tere bi yi gaay ngi dila duyal sa band yi ak dawal yi gaay ngi dila wayal yi gaay ngi dila dabi ko gis ni ngi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënon nit ku nek ya ko gën jëfit sabkem amul te du amit ginnani ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonam bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi dana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak sa bop sunna bi allah barek ki diber ak mindal la gayir da bay del ci dal di wer bopi nak wor jang bi nga dik mbake jegi len ku nek na ay senu len ngay way di way ba wessu len nga samp nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruslo nga dongay dekk bi yenen ba fepp fum doxon donga fa lepp lum waxon wax nga ko lepp lum defon def nga ko yaa di jall bi jalen wa sunu njabot bu kenn def na nga nu bot te kalak bu nu petit bun gis lu tax ni rab rabbi adna ji li fi dale ma japp aljana jele digante bi nang fi jele lu nuy ragal yow sang bi sunu wërta nang ko baril sunu panit nang ko guddal sunu yaram nang ko wëral te sol na nak sa barke bi satul na xey wal gunu doy bu yewi rab tay reey reey mani dundal baye ke nday te mel na xel du raj labi te may nu toalet yu nangu ati murid yu bayiku yu dul yakam te yewi ku ko may murid yi mu xabe may ni murid yu dul xulo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi doli nat bi may ni murid yu dul xulo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi doli nat bi baaxal nu may ni gaay baax neexal nu may ni gaay neex feexal nu may ni gaay feex et nu ngeej nu am la yow kitab bi geej ba genn dakk xara bi ku yor fetal ku dul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xam ni jam ci lu saket mo jaalam yu yor du bi kuy bari nakale ba joxul ak fetalam yeej ku wedd ni nama ko laaj man Babacar sa donga bi joxna la man sama fetal dootuma fop sama fetal dootuma fop sama fetal yow rek mat di jox fetal ngir yaati dul moy paddu bi xeexal nu may ni gaay xeex bay jappi junni naan ko no de ko fam na la ko fox te na la nangul musu bi defal ndigal muy sunu keur bunta bi mu ko genn keur gudul ndigal ngir goga keur du keur gu ay ngeeram tabbi tabal ni yit neegi ngeeram sunu lepp ngeeram terik bu genn ngeeram bi so bu jeeti alla bi dano tim te beug set te bo yabo nu dal di set ngir yow setal nga kepp nit setal na yaa di potu bi setal ma set gunu jubu bu andul ak jog di fagu di dox di daw ak na bu fegal na nun sanatu bi nun la nga nuy na toona de gele ma ki fasaki bay ak deram ak bayyi moy ak xaraf sa buntu bi bu dacc sun xol yi ludul yow rek ak loonu digal ak lo beug ak lu nuy deegal lay deug yaa di soppe bi mbolam lu nuy fexé ke wut yow rek tax nu diko wut ya jar di wut ba defu kenn dul robi sunu digante yalna leer te jaga jag ba nga nikar te tax ba doy la gep war yalante nuy sa bop bi yokal nu xam ginu la xam yokal nu am ginu lam yokal nu gem ginu la gem yokal ni yit sa yak bi yakal nu tay yak bu reey bu ken xamul naka mu day bo xam ni bi dana nu doy te may nu lu dugge jabi tawal nu waame wu ngeeram nit wu reey reey te du sewet di doti noor ak nawet te jox nu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te goona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te goona ak sa loxo bi serigne bi maangi sambat saangi sara ma barke te fof ma yegge serigne bi maangi sambat saangi tarax ma barkete fof ma yegge man kuma yal waan ma di la yal waan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu maangi sa jam jaangi sa loxo laangi sambat saangi fetal ko legi sa jam jaangi sala falangi sambat sangi fetal kolegi sa bokku yangi sa donga yangi sa sopp yangi ci man di jekki ku ne ngi sonne sa mbir defasni mangé ki junni fi sama kër gi teew ma ni ni waxuma junni ya ami junni sa junni yangi duy mama duy len may mama may len fam ma fab len sutura sangi gayangi may wo man mangi lay wo nu bokku lay wo muyu nu yangi aji fajj ko ragi fajj ko tawati far ko segal nu degi mbiri jubal ko keri jagal ko dugu baril ko ba ken du jeggi moy yep far ko ba nopi fek ko ku nek may ko lu gën di jangi may nu gem la deug ta saf la fo jëm nu na la adiye jangi nang mu tax yow itay jëm kaw tay jëma jëm kaw tafaf nu yegge ajema fa ko jonu mu ngep ko sawara fe ko fawote ngep ko ajema fa ko jonu mu ngep ko sawara fe ko fawote ngep ko sa ben buntu ajema bul ub sa bepp buntu sawara ub ko dig bu ne yokal dig wu ne yokal ker gu ne yokal ndablu ne duy ko moy ko ne far ko lor ju ne far ko dini ji ger ko talam bi wal ko dinit bu nek jokolu nek may ko lu nek teer ko kul ko setan dakul buntam ba sakal xolam ba yakal negam jafal ko getam galel ko joxnu nu lel ko mu ñak al ko ay wona dal ko jebal musufam nu mujje suufam mu ñak suufam ngafam mu sel ko kofil mu daanu kofal du daanu sembar du daanu day up tetal ko sutura dolil tiranga dolil tedd nga dolil barke saxal ko wërsek baril ko lolit lewal ko kuna safal ko sappu notal ko kune defal ko kuna defal ko xelam dalal ko xolam teral ko kune musal ko kune mosal ko kune tofal ko ndam te begal ko kune geram ko kune yeram ko kune xoram ko kune nayil ko kune kinay naat xolam bayit naat keram gayit naat ñu rafetal ko kune kinay jak faw keram jak mu dek keram dek ñu yewenal ko kune kinay bur buray re nguur te saxa sax nguur ñepp sagal ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko bude ci seddo yalna la seddo yow ko la seddo gañay moromam bude ci faaxu yalna la faaxu yow ko la faaxu yeme fi tolam bude ci waaji yalna la waaje yow ko la waaje gën fa boromam bude ci giro yalna la giro yow ko la giro yekati giram bude ci jangi yalna la jangi yow ko la jangi janlo ci wuram bude ci muro yalna la muro yow ko la muro barke di muram bude ci rati yalna la rati yow ko la rati ñibe ci koamam bude ci yalwan yalna la yalwan yow ko la yalwan kessali busam bude ci ñaani yalna la ñaani yow ko la ñaani jambatu disam bude ci santu yalna la santu yow ko la santu rango fi bumam bude ci santu yalna la santu yow ko la santu nga dolli nguram bude ci roti yalna la roti yow ko la roti delo ki busam bude ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam bude ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla ragas ma duyma serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla ragas ma duyma ragate may mbek te duye may mbek fetale may mbek man nga defal ma barke ci sama kër gi tangi tu kër gi ta sakkanal ma buma jisi lor ku nek sa kër bu mu jisi lor tofal mu jam buma gisi lor ku nek sa keur buma gisi lor tofal mu jam ku nek sa keur tay we sa mbir be ko fegal lor fawakasam barab buma ne jam na fay ne xewal na fay ne deug tafal ma na sama keur toy sama xolit toy sama waxit no alma na sama jef baax sama waxit baax sama ngirit baax nga rafetal ma ayu na may dal ngeeram na may dal jamit na may dal tabarke dal ma def ma ko soppef def ma ko tanef def ma ko fonkef fep tafal ma def ma ko dul moy mu ko ko dul xey ben ba def ay deug geeram ma japp ma tabal faw ci sa kol mané ci sa kol saf la nga saf ma yeram ma fam ma ñeekati tek ma ca kaw te yar ma nak te gënal ma na dekk man kaw bu ma tuxo kaw di jëm fudul kaw mukk musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite ji rot tegal mu moy ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laaf te ko amé laaf bu ñak ay laaf daanu ni nem yow mi joxé laaf sarax ma ay laaf te bu samam laaf rot bu mu dam te may ma may naaw faw akay gaaw ba jitu kuy gaaw taw ca ngir ma na jitu kuy naaw jitu ku da naaw ak ku faso naaw li lepp may ma na yegg yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem na yegg yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem woro mi keggu ak seeni keggu ak seeni dongo mangal ba maxma fanweri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma na jall jalle difal difalle di mos le ñu gem ma weng ma kuma na manki man buma manki luy taxa manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rey nga yoral ma man buma rot le waande ku rot le na nga ko far le tafar ko far ma yiwu ma rot le ak ku ma rot le ak lu ma rot le fare ko yet ma te lu ma daaraw ci toppa ku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu seta set yow te feesak yiwu del bëggal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma muril la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djub ludul li warul murid muril la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djub ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ne ci tola mag negam di waxtane ak murid te ken du ko jiss muy dug mu kit ci genn keur di waxtana kay chaana kay saf ku dul murid murid bo ci te muy gis jige naka dem keuram di jon njoka bambo kay waxante du am murid murid bu batam de xel ma tes ndaw mu seug gi du xam na mu mel tax gaay nan yeesalu murid murid daana ñew ci dekk am pare nak dewel te xam du xamé keur ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bare wax te gaawa mir defu jaxaso ka tek ca wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ca aw ndigal te genn ca muñ ak jappulo ba ci ak murid du muslo ka daw saytane li rek rek des ku nek ca ngi tuddo ak murid te sori murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tuxal nañu yalla ak serign ci xolum murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tuxal nañu yalla ak serign ci xolum murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid teyal na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid serign be di sa ko rak tam ak julli faw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngab ko man serign be di sa ko rak sama julli faw man buñu wora kay julle ka wird ma ngap ko man te def nako muy sa xam xam ak sama diine yit samay solo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man dootu jëm ci luddul ngam luddul jëm ci mom moy la tek moy farul dagan dama lottu ci def lottu ci bayyi mo waral ma jox ko samay mbir gën ci doye de ki fen ku lottu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën bi yaq ka def lu bon dama genn ndaw ak mag ci sa mbir bopp yi ci tabal ci waane yalla wi re yalla gossen bu jappé ku touté touti bay tollu ni gossen mu soppi ko ak tukkal gurey gurey jegal bu jappé ku sew bay tab karam tollu ni felit mu baxal ko def ko ñay wu am barke guddu fan bu jappé ku ñi teggé ka yakate ab deram mu def ko jaw mbek ñepp xey duggi far dagal bu jappé ku daxara nakay sol sagar yu bon mu jebbal ko dagga ci baraya mu boole gën bu jappé ku da moy yalla ay yonne nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kilé mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te moy na ci jebbal na ko leppati faaw man kilé mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te moy na ci jebbal na ko leppati faaw man lor bi yalla bi yow mi na ngay ñaké lenn lepp te sab sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku sab sang yor suuf ak tawal tepp xeyilif ka jor ak bawol jombul ci yow fal giraté ko ku sab sang xam am sante man te nga sante dekk ñi xër luddul mom ak begam nak te faalé ko na ngay ñaawé yow mi ñor ta kay seenu jën lor te sab sang fal mbolem bañam yépp xaaré ko na ngay seenu faaw fal bu ab jant tenkaté bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanané ko bu la mëna tax ngay nagu yermande sen musa lu lay bëgg yit ak nagu dakk ko ayé ko sa sang bi mo mat ndax deful ku lor ak njariñ bu jublu njariñ ak lor du jolli balali ko da fay musle ci lor daala kay musle ay njariñ nga doy lu na wallis muslu ak muslu wati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yal na bëgg lété gaawé ko lu dul jëm ci moma jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñeppul lefte ab tabla laaji ko demal ni ko may mag fal gurey fam ma tek ca kaw samay kemb wërsi wal sama tur wetaare ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw man mu jebbal la mucc ak musle li reey dagaani ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw man mu jebbal la mucc ak musle li reey dagaani ko serign bi beugal sa xol na sedd nga sant yow ku yalla deugal day deug te yalla deugal na la deugal nga serign sepp murid yi ba ñepp deug nga may leni ndam shaytané bañ na la bañ na la deugal nga sahaba ay mustafa tek ci mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la deugal nga sahaba ay mustafa tek ci mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la deugal nga malaaka yalla ak yonne nam yanak kurey nga fa peeyir yalla xejji ya xamna la teraw nga julit jay bepp ye fermu way ngewi telef manu la yaqal kañul ñepp kañ na la julit ñepp ak ye fer yi ño bokk yam ci yow amul ku ci xam as leuf ci yow mi le bir na la ku na bu ku feñas leuf nga mbolem lu de fi naw ci yow asa kay sax baax sab soppe may na la da ngay sax ku tek temer junni fi asbarab te feñal ci benn junni fas ni benn la budul kon nga me nak tiagan ak nelaw ak xaram serigne cepp bolo ñew ni bir yepp lew na la ku not gaynde not segg ak ma far dak ñay mu daw du so woki boy no pil tele yalla gis na la ku lay def moromit xam na xel ni ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la ku lay def moromit xam na xel ni ya ko man lewet ge waral ñuy den dando waye nonu la saram nu ngeeram su yok fa wuta dootu den te dal ni beugal ngir mbacke yalla deugal na la sarax nu ngeeram su yok fa wuta dootu deñ te dal ni beugal ngir mbacke yalla deugal na la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tajbaratna tanta ganyuna tawajjadna sama bayna tajbaratna tanta ganyuna tag nañu aywa jamra bu mbegwa ba musratam wa dana ba deñna danna ba jamna tokam ba ñorna bañam ñemerna te xam ma jangna setan ñorna soxam ba muy na xolam ba ñorna yena ja def na nanna ba matu xole ba fatu yalla ko nattu reccu gatarna gis nañu jamm am nañu jamm fof deg di jamm xel yepp dalna xol yaangi tedd nit ñaangi tedd jamm lu tedd diina ji tasna wata ja seetul sabar ja seetul dara ja seetul serigne bi notna notnañu sewña notnañu reyña defar na nit ña cangam ji werna jaas na dabiya tekke ndawal ya dañ ko muritiya ku nekk motna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi baaxam gi gis na gis nañu am lëf may ñu amul lëf kërëy lu muy def ñëpp gërëm na watal na joxnu nangu na joxnu rabbi na yetnu ndalen la ñëw na yow dong yaa baax ngir yaa ni jas baax ni ca si xar baax joxnu ci sag baax fay di fëkke nit nga nu fëkke teg nu fu fëkke yëggul ci sag baax yaa deqi fakk mut na ci fakk te maye fakk bu baax a kum taax yun yaam xëpp sa jàmm jëpp fekke lu ëpp cere gënul laax mut le nga ci ndob mut le nga ci gag te mut le nga ab dog yow sañ nga noo ñaax jëlee ma ngi ñaax te mbaa ma ngi ñaax kootee na ngi ñaax tey ci ci ay gaax kes yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa ngi jóore na tax ci law laa sëb yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa ngi jóore na tax ci law laa yaaraa lëggéey yi ba ngay lëggéey yi kenn du lëggéeye dara lu dul faax faax nga sa tool defar nga sa tool yaa si gënub tool ngën ji mayay baax def nanu sa tool sawu sunub tool bokkal yëwub tool suuxal nafar yaax yàlla mu raw góor ci yow kinot góor bu ne ba kuy góor nit petalam yaax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi joxnu ci sag baax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi joxnu ci sag baax dañal ku nuy jañ te bañ ku nuy bañ te xañ ku nuy xañ te muñ ku nuy muñ tewal ku nuy jëw te dajje ko naw xañ ko lu ñuy naw def ko ku ñuy foñ képp ku nuy taf ñëpp na koy taf jëbu mu am sus bu mu deses mbañ képp ku nuy taf ñëpp na koy taf jëbu mu am sus bu mu deses mbañ képp ku nuy xeeb ñëpp na koy xeeb faw akay waab muy bokk gañ gañ def na ci bari yeer wërale na ñu yeer ba noppi tey yeer mboolem ñi nuy bañ képp ku ciy réer ba jëme nu réer na daanu ci ñu yeer xolam ni gañ gañ telu nu bon bon gaa yi faral nun te ba lu dul nun na seeni lor dañ te seeni mbir jub seeni jëfit jub seeni layit jub bu ñu gisum xañ bu ñu nu xañtu bu ñu nu gëstu bu ñu nu leñtu tegal nu lañ lañ soril nu xañ xañ soril nu dañ dañ soril nu doñ doñ fàggul nu ay añ damay nu ab reer faw akul leer musal nu ci réer nuy sant cay muñ damay nu ab reer faw akul leer musal nu ci réer nuy sant cay muñ jamaale yaa ngi le ndaw saa ngi di waa jakare koo gis na ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir jamaale yaa ngi le ndaw saa ngi di waa jakare koo gis na ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir yi gaay ngi di ko may ay junni ngir bëgg a jël yi gaay a ngi bëgg a jël bay jaay dooma ci kër yi gaay a ngi bay seeni bopp topp ko far dinaa ko ndaw si le ndax wax seenu loo xew a jër yi gaay a ngi da du duniyaa jëpp ngir bëgg a jël yi gaay a ngi bëgg a jël bay dox di bay ak a gor yi gaay a ngi bëgg a jël bay fàtte seeni bakkan yi gaay a ngi bëgg a jël bay dox di jaar sa gar yi gaay ngi bëgg a jël bay fàtte dalla ci fas ay gaay yi lee gën a am ngor gaay yi lee gën a xër ku nekk ngi na bonam ndaw si ba mel ni ku dos xam naa li si ndaw a gën gën ay moroma mi fa yow góora yu ite doo jël ndaw si maa la ko wax te boo amul xel mu rëy ndaw si di taddi sa kër ngir ndaw si day jom lee kay dox di sukkakaree ci kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam lamu nar ngir daw ci day jom lekay dox di suuk ka kare ci mu beggul ken du xam lamu nar mbollem faram wo sa gis muy way defal nako lepp ku dit muy reka may teggi nakay may ter ni farangi sant na man daw sirena matay ni far di sant tana ndaw tangi xam sama tut ni far di sant tana ndaw tangi may jaxasal ni far di sant tana ndaw tangi na ko laju ndaw ci lepp lu muy may nit te xam ni fagul jamam jamay ko dakoy nar jam mu jeegen jur mun yalla nan ndaw ci may jamam ji may gunu bir na fa ko yobutu nuy keur yeggle ji bu wer serign bi ngir yalla ak yonen bi asabakan tara ma ndaw ci le ak taram bu reuy di mu yor ku nek may nga ko ndaw sam beug may ma manit ndaw ci ma beug te yaw do gantu ken naka war lepp luy téma jël ndaw ci sagal mako man damay ma ndaw ci te dakul may ndaxé la kilo lak ndaw ci ba fay sabor yi reuy ma yor ku lak ndaw ci le fay say bor ba do def bor ci ndaw du say joxe bor ci ndaw du say joxe lor ci ndaw da fay dakké lor fay bor bi may ni tutu ko xamni yéene na ma jël yal na jël téma jël ko xamni yéene na ma wër yal na wër téma wër ko xamni yene na mag jak yalna jak tema jak ko xamni yene na mag wër yalna wër tema wër ko xamni yene na mag man yalna man tema man mbollem ku may parle man ni bamba yalna ko far yenen bané waju gem bu wax na far waxu yi te noppi walitu aynan aw ndigal naka mbir yenen bané waju gem bu wax na far waxu yi te noppi walitu aynan aw ndigal naka mbir serin bi ken la matam masla am te du am mo jitu sang ya de fa degg ay ñu gis mbolam serin bu ko def matit na takk ku mel ne refa la ci xex ci refa ti ñu gis serin ci yeena ngi ni te nge na tay dajje gis te dik def ni ñu def jibal ko te ni ko rut da yok diine di ful wërtal di guddalu fan li fek lor ak ker ker ak tar tar ku wet dina mut komo to musete ko ngir du gar la waju ko mus musete pa wo musal bul faala yow kula kat ko fas ni ban ba sama tum baye de je jogal and ak sa jëm mu te dem lambar na del ci nu gis ko fas ni ban ba sama tum baye de je jogal and ak sa jëm mu te dem lambar na del ci nu gis serin bi ya gëna am yermande may nga no xat am dox mu doy kula xit am ngeen ni yu du ko fat maral wi dañ na sunu rag ak sunu tele dañ nata nga ñew na ba gancax gaangi mag deke na ñu no xam xexe ngir no nga xexe ji bu reey bo xam ni wax ju mu wax ko gis da koy mëna wa no nga xexe ji ba yor te bi ka sak araf mo ne ti jil mangati nu yalla be ka ta jaa mu ne am soxla muy tije ka fa bi nu jox mu joxol la tay faju muy tej mat na ñepu mamat bu li am soxla muy tije ka fa diinu jox mu joxol la tay faju muy tej mat na ñepu mamat mo japp diisam bu dul dog tan yalla bu wër mu tan koy goj yu bon mo tax mu war di rawat rawat goñ mo di lo da def nga def lu ko gën gën fa nango joxe gën fa parlu parlu fa gëna mo tax sunum xela dal moté sunu fita dem moté nurus nun satam yi bon ba melni bona yakaru nuslef ludul mom ak notam yi mu not nangi waya naka jeexa to ko do di forat ndax yalla buy noti may nuslef lutax mu do nu ñe ñade ak ñe ba ñu par muy ñe ka dox dina wat ndax yalla buy noti may nuslef lutax do nu ñe ñade ak ñe ba ñu par muy ñe ka dox dina wat ku nek war may rawatit ab gojam lu mu man goj bo xalo dugge mat nay yok ta tay wiralat ta yok say ite fa wak tay adi ya bu wer ak sa tiyar ku def li sa serign du la fa ta yok say ite fa wak tay adi ya bu wer ak sa tiyar ku def li sa serign du la fa ya gan lu ni beug te wut ya gan lu ni dox di mebet ya mata beug mata wut yow ko la am falu di bur joge nga yow ko fi suuf do del yow mu ko fi suuf sa te nga do sa te ka suuf ñam nga modul na ba gaxur joge nga yow faaw fi suuf do del yow mukk fi suuf safe nga do sappe ka suuf ñam nga wudul na ba gaxur sant nga yow te santulu sopp nga itte soppulu sopp nga itte soppulu yaram bi jëf nga jëfi goor ya mana sa rek ci bur ya mana sa itu gaay bur digal nga bur ak gaay bur ñepp nga dëkk yow bur naka ma xam ni duma goor seer ba xam ni ya di goor la ñu dina jaaje te goor so de sa tax nit ñepp tour man duma leuf duma dara te kenn du leuf kenn du dara yow ya di leuf ya di dara la ko non buñu nu door tek alak buñu nu door sunu ko fit buñu ko door te ko tamit buñu ko door no nga fi yow di sa fi lire tek alak buñu nu daan sunu ko fit buñu ko daan te ko tamit buñu ko daan buñu jitu lak ko gur yanam ba def na la jibe na nga nu def faaw jibe te buñu wacc buñu ba def na ko juk ko bari mur na nga nu def jibe ngeeram ni feta feta ki ngeeram te feta feta ki deram kaw to def nu way bur na nga nu def jibe ngeeram ni feta feta ki ngeeram te feta feta ki deram kaw to def nu way bur man je ma sant geeram buru arab ci nu jox xiwal yu tollu ni suufam ci nu gis ni xatar mo japp gem joxnu fab yonen ba jag len fab serign bi yakkal nu yakkam be ka ne da ka ñor ku nek tan na fa yakum be bu ñepp di deug ba nat jebal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serign bu ni ko seddo nun la yalla faraw yonen ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far serign bi nun ni ko seddo nun la yalla faraw yonen ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far no jël ak jël bepp jël jël nu ndax nun bar ma yor asama wa suba yor sunu mbir kharbaax ndam noko am ngir nun dano bareewul te jël ndamal bari biir ak biti ñewu nu mbir no upp ndam gaaya da bakko ka lagga ka tepp ci biir geew ka songante ka soobu ci lor no jël ndamal gaaya upp no jël ndamal ñañu upp no upp nit ñepp muur ak ndam ku baaxam yor no jël ndamal gaaya upp no jël ndamal ñañu upp no upp nit ñepp muur ak ndam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir moonuy musal ci lu bon moonuy mayit yépp yiw rabboo ki cantam war ku baaxata gisunuy kër kër te am njariñam kër kër gërëm koonu war tey sax ci jaamu gu wér ku baaxata ñett nub xam xam te am njariñam xam xam bu wér kaare nun noo am lu gën ame ndar noo lamb daj bàmba daj yonneen ba lambati daj buuruk aras bënn géejug barke feesali ur noo lamb daj bàmba daj yonneen ba lambati daj buuruk aras bënn géejug barke feesali ur yow rek ka am solo accam jox ma seer loo ko man noo ànde wey ku la am sotal na yaadi nga ñaay yow yaadi gàmm ci aw nit dig tabaski ci mbég di am nawet ci njariñ rusloo nga taaxa ci njaay yowb xarit nga ci nun ak tam xarit nga ci nun seetum ngërëm nga bu ñëw may ñëpp fal ku ne saay nun noo di sam topp noo lay topp may nga nu ndam ba noppi far nu gërëm yàllaa rafet ci sa waay mboolem ku yeg si nga jóg toggal ko togg gu jub jaxas dawal ràcci say daptif ba noppi ni kaay sa boote ree kay jariñ foo toll woo ma ma ñëw nga jañ ma rak ci bu sedd kol safal ca ci faay yaa teg ci lor yi ba mboolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jariñoo kay sant yaa gën baay gërëm nga yàlla bu wér moomit gërëm na la kët ñëppam gërëm na la yit ngir yow dangaa bañ a aay yàllaa la jàpp xamal boppam yabal la nga ñëw xamal ko ñëpp asal toolam bi tee nga mu ñaay defar nga toolam bi jox baykat yi añ bu rafet koo see na ngay sànni gopp cant yaa sa fi gaay la dee si wut ñépp a ngi tey jii ñu denc ci yow la dee si wut nekkatul makkaa ci faasa ci xaay fu ak njariñ ma sa nekk ak barke jóg na fa tey ay xott des cépp yow mii dong yaa di nga ñaay fu ak njariñ ma sa nekk ak barke jóg na fa tey ay xott des cépp yow mii dong yaa di nga ñaay.

ak ñu mu am ci donga yal nañu am gepp jubo jubi jëf lay tax mu sant njabootam gepp sant gubur tek ala yal na am santam tam ñu ni tef torum ngeerum muy waral mbollem ña de fi ilu ak ñay yilu bokk deug ndollem yeneeti dalap yalla ko sant geerum momit mu sant geerum jaayam ya sant geerum mo far merak jëfi ndop di yog yal na dañ ak jumo gi dañ gu rafet rero gi dañ dindi ko am ñepp dolli ko la seytane yal na ni mo tegg yepp ci saku ay ñoom ko faaw ci mum dakku nu gaay mu fepp serign bi yal na ni jaaba jepp jamma ku yu fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu mu tax serign bi yal na ni jaaba jepp jamma ku yu fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu mu tax serigne bi yal na ni jaaka jep jam ak yu fajal mu aaje yi lokal fan yi def lu na saf mbolam ya yete ngi ni waji nelaw ne ko dal di xam tay ndax tay wo gel nelaw ni yari ja yi ten ngir mat na xalam ki daw lu bon fu mu tollu ak ki lu bon di daw ki daw lu bon ngel jib murid la bu yeggul ki lu bon di daw ngel jib murid la bu daw baraw muy musul am ndong baate muy daw yeggul ndeke yegg dootul dox di musulote ka daw bul do ba ci war ji ma wax tax na nga na yon nan da musul ka daw laajal lu rew lole mu da musul ka daw dafa da xamal setam yi waji doora jog fu mu war diaw ci wut ñew ak ci wut di wut nit bokewul ci lu dira ci gën asal kay raasu ko gis murid buy raas yiw dafa yeggul nde ba yegg deggu yiw da koy raasé kaw na nga yegg ni nak kuy doora jog day raas yiw ngir nit ku bëgg goj da fay tegg guuy teraw kuñ jajj ak teenam te teenam bën na gul bu mu topando kay waaja ak teenam di saw ko xamni teenam saw na man na dal di tol mbubam ak yi dalam tewe ngir jëm na kaw té ko ban ma ténam ba sol mbugam di reuy bu ko waja ban no topando mo gën di ndaw sa gën digul kuy doora jog li na ko wax yewu té ga kuy dajj day nil wi nelaw sa gën digul kuy doora jog li na ko wax yewu té ga kuy dajj day nil wi nelaw gisna lu reuy la nga def gisna lu taf la nga def gisna lu jub la nga def yalna gërem nga gërem gudal nga aw fan defaram ngir farlu ban tegu ay weral yaram teral kol buy dolli xoram dagal nga ker dagal tol ak nawet rafetal njort ak jef ak xolakum xel bo la ñepp yaram yow jël nga ndam may ndam am nga bi yarit bu rafet may ñepp yar bu rafet ko ter far nga meram tebal nga sa der tetal ko gis ba nopi setal meram ba kepp ku am lor fañ nga jep loram ya wacce wacce sa janet wacce fa wusa ci wal ndam ni ñol ci kaw ya te mu soppi xiram ya wer wiral ku werul ya way wayal ku wayul ya saftafal ku saful ya te mu xeyni jirim ya te nu yal waani ya te ñepp xeyinu yaram ya te nu jax ku ci birum ñax mu woon ni ngaram ya te nu yal waani ya te ñepp xeyinu yaram ya te nu jax ku ci birum ñax mu woon ni ngaram yaate no rusiyano terasiyano te jegelor yaate no mus gacce sax ci reccu sax ci neram ya sangu ya sangé am ya sedd ñepp ñu am ko gis ma nga tu terem ko gis ma nga ci terem ya sangu ya sangé ya am sedd ñepp ñu am ko gis ma nga tu terem ko gis ma nga ci terem ya sangu ya sangé ya te ya ma boole tetal ya mat matu tang jaajeuf maynu lepp ngeeram ñu ñepp yal na mo lay santo ka santa ka jëm bu werta yal na nga nuy ñeela te lepp ngeeram ñu ñepp yal na mo lay santo ka santa ka jëm bu werta yal na nga nuy ñeela te lepp ngeeram na param muñ serin baangi ñewal lu rafet bu nday ñewé joy doomam dakk legi mu ñew bisseñ ci nit ña bu ñuy yoxo ka jaaxa kërëb ba Mustafa ñew ñu and ak seen xel amu yu mu nak dano xala be tay be ala gaña far serigne bi jumna te xemit jumnu nek ca kaw

mom jur yonen ba jur ko bu wer sunu teri fa ka wer no jup te jup kunu aw no sel mo sel ma ma ndey da mo reya nun no rey du no di ger mi no mata law no sel nun sel ma ma ndey te no reya nun no rey du no di ger mi no mata law no don ak fal ci bir ak biti no di la wax yu reya da tak ndombay tank dootu nu sew yalla am yekati nak ak yonenam ba bu wer jebal serigne bi mu xey jebal mu yuunu raw jebal na ni ndamba jebal ni midaya ki fal jebal na mu xales ak ñu ñuk ñuk ki di daw jebal na mu yara ko xam xam defar suñu mbir tamay na yap wudul jeeno ngi tant ak xaw banal na nu dajj jox na pepp may nu xoram setay nu na ci barab bo xam ni lor du fa aw mo boole mucca njariñ jébbal nu faw bu wér ba noppi ñag wër nu may nuy may yu rëy yu nu lew moo tax nu raw lor te jot aw yiw ba dootu nu raw na njorti yéppu rafet mboolem lu baax ngi ñëw la fañ bu war tig taxaaram laalu bon duma jot yeefut bu jàpp ci njax laaf laa njariñ duma raw misin bu tax ci ab tablaa bu ñëekuli yëf la xoy bu sax ci gannaaw dann la bu ñu naw ni lay waral lepp li ray fal di li mëna am la xoy bu dee dawaloo ko baa ku ñay la fa xew ku manki laa ku ni rapp ak mbër mu tedd mu mat ku tàkk laa ku ni rapp ak jax gu feesa ku yiw ku gàtt laa ku ñu fab jébbal kesut cañasut mu fab ma sànni ci mbaggam may wax ak ña ca kaw ndaw rekk laa lu ni rapp ak mag ma ma caña mag mu def ci man mbooti mag may mag te naate ni ndaw kuy tàkku ndox laa ci géej ak dex amaana ma am ku làqu laa ci ginnaaw ak mbër amaana ma raw yal naa rawal ñi ma àndal ñëpp raw gu rafet yal naa ni nuusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw yal naa rawal ñi ma àndal ñëpp raw gu rafet yal naa ni nuusa ku yiw mboolem njariñ lu ma raw saa mbër ma jàggil na maati mbër ni xeet ci suuf budul ko nag li nu fal saa ndom gi dëkk ci suuf ma jóg tewu pëti kos lëf way ko bés yaramam tekañ ko ne xel ko ngir mootee ma am lu ma soof mootee ñu yab ma te mootee ñëpp xëy ma yërëm mootee ñu sangu ma fabtaa ñaari tànk ñi guuf bu may wéeg sama xii bon gii ba mbër ni ma is mu fil ko dam ni yaxam taaxal di set dëgër yi moo tax ñu fas ni damay mbër man tekat duma mbër xii bon bu bon laa bu làqoo mbër mu jàpp ma wuuf mbër maa ngi nii rekk làng ak man bu làmb di jib mu jóg ubal ma ko tey fam nag ndamam di ma roo fam nay ndamam aki cantam yépp sol ko ci man ku jëm ci man bëgg maa def lëf mu teg ko fi suuf jagil nga niy bari bari yoo xam ni mbër mu ca nee man fopp junni bi maatam yaaka ñàkk moroon mbër moo ca gi bu ma nee ëf sax ma daama ca ñag te yaa ma jébbal salaf roccil ma sépp soloom mbër moo ca gi man na maa may cukk waaye ba ni léewoo nga toj géem ma ñam muy xam ñu naa ko ko góom yaa fab sa tànk bi yow mii teg ci bon gu ma bon ba feeñatul yàlla boo teggeeti tànk bi moom sa tànk teg ko ci géppu bon gu nekk ci nun ak bon gu nekk ci mbooleem gaay nii joxi koom te teg ko faw ci géppu bon gu nekk ci lar bu nuy jógee ca defal aw yu mu sant ba luum te teg ko faw ci géppu bon gu nekk ci lar bu nuy jógee ca defal aw yu mu sant ba luum xol yépp yal nañu sax dàkkal yaram yi ci naat muy wéy ba koo gis ni ay tànkam ci aj jëna naat naataa nga yal na ni dàkka nun ni dàkk ci nun te dëkk faw ci nun muy gën ku neeka gënaat yaram yi ak xol yi ak kër yépp yal nañu jag sunuy bañit yal nañuy bon leeka bon di bonaat saytaane yal nay te leekay lott faw ci nun nun yal na ni man a kay def yiwu neeka manaat lay tax ñu jébbal mu biir ak biti lépp lu nu wut yal na am am gu jàmm ak fan mu gudd ranaat lay tax nu si gée ci ndam biskeen ci yal na am ak lay tax sunuy mbay lewet ñor taaru ñàkk bi naat yal nay njariñ sax ci nun
ni dox di asa kenen di dox ko nu jubaku dakta su ne kenenat lay tax ni fa lepp ndim jox mu yal na mak lay tax ni fa di nu yan barke ka dox di yanat lay tax mu am yalla bi rek bi ti yal na mak lay tax mu mel ca ni mel ak bat mel ci yanat lay tax mu am yalla bi rek bi ti yal na mak lay tax mu mel ca ni mel ak bat mel ci yanat lay tax nu fekke de len nun ñepp yal na mak lay tax nu weso ko ndeg weso ci ndeg deena dëlem ci ñew yalla ni téwé ka wéssu dinaat tay wéy bako gis ni ay tankam ci aljana na dëlem ci ñew yalla ni téwé ka wéssu dinaat tay wéy bako gis ni ay tankam ci aljana na yow ngay ci yalla ak bu yonen samay la la jik nun ngay ci yow dong ak doy lool rek kanu jik yaara ci yalla ak bu yonen ba faram be jindit nun ñepp yalla nanu lay raté ka faram be jindit yalla la ci yaanu ji ngir mo la xepp njariñ nun yaanu xepp njariñ jitu nu top la tek yow mo la fal yaanu fal motax nga am li nga am ya ta nu am li nu am doog ak nu nit bu nu gat mo lay defal lu la saf yaanu defal lu nu saf motax nga jek ta jek ya tax nu jek ta jek mo tay tu sak sa sayar taw ko nga tay tu sunu ta sak sunu xaku teyul tawratal dana tak ko xamni te yo sa wuy dok til te saw ratali doto ca jot muk li bon yalla yal na ko fek ya yeg ya jot yalla ya ca jotit nun ñepp yalla nam lay jot jot ci yow tale fa na ngay jele cant ak ndolen lu tax di ni yeb muy dolli ko ci yow cant ak cofe la ku dit yokal nu digi ci gep wal guy maye ndam yoki nu cant wu sedd kol wu ni taxa dek yow da nga yokku digum nit da nga yokku digam yokal nu yepp isak bax ak karama yu mak yow ya di mak ya di jamu mak te jamu nga mak mo xamni jinna la gep jinga bole nu jik yow ya di mak ya di jamu mak te jamu nga mak mo xamni jinna la gep jinga bole nu jik bay joge jam ci nun yow bamba wal batiku mbollem lu jëm ci ci nun ciw ay nawal batiku ñak ak gor ak wop ak de ak lor ak ñu bañ na yépp jëm fu nu moy nuy sant bay tariku mbollem ku ñak na mbollem ku wop na wër maral wi na ni met na ta nga yit tatiko nun yalla bindulu ci ñak ak lu bon ak ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow te nako na ta nga rek nga neel kol bu sedd ak yu la yalla bind ci nun saytane dakku nga ko ba mak nga saytane muy lay jëm ci gaayu nu moy lu de fi bañ lepp indi rek di ti raw nanu ko ba mak nga saytane muy lay jëm ci gaayu nu moy lu de fi bañ lepp bi rek di ti raw nanu ko ko yoon yow na nga no may ko may yul dana rut ko gis ci nun amna may go xamni jomb nako seto la jaadu ci nun seto la yellu ci nun da ngay duyel ñepp ko ci sandabam duy ko dana la wax fukki yo yo xamni ya ko jago amu ca bokale do ci kenn fa bu lale ko way ngor ak tab ak muy ak lewet ak fit ak bu ragal yalla ak xam yalla ak bayiku ay yar bu mat tek bi rek bi ti mat gu rafet sey fukki ngi mbacke jappal kenn sa ci lu ko alhamdulillah tay no ngi dagana ka wut waami nga ne la ci mbeg xina te dotti nu ru sant dong ak loonu def loonu dal di def te lo tere mi daw loola mbacke waru ci nun ru sant dong ak loonu def loonu dal di def te lo tere mi daw loola mbacke waru ci nun ka jor ak bawal an jaamu rak talu mak jolof mbu ta ki ci na walu xam na mi ya fi gel te fa ak marakis ak madina ci makka sax ni metu ñu la sakal maromati ya fi man daga def lu te def ñepp nit ñepp bokku gis ñu jox la lu te am ñepp yow daala guddu ban dañu joxe aw tax ñepp waru ko ragal ko daw nga bay ko ba te ces lepp te def ji du def ju bon daga teela jël mbolo mi ya gën ku nekk nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man daga don ne ay yaram te yonne banam te nak
ngora diine ci wajur asal sore nga ciakam da nga jiddu ci tos baye ci ak tos te dakka bay ci baye kat yi am ko far di len di sa baye di jël nga def ma bra nang baye digil la tam loxo para te tax nga am ite do jele ci angara ci xamal yeureum mbolam ni dul baye te beug na ni man deug bo de deug tan ni mu sen ñal bu ñi deug kay te ka jox ñepp seen yef tara am ci sey yef ndax mu am jël sore digal bu ñi wote bi senc ak bu ñi jangi tere yow nuyo no ki ndimal ndax ñu jëgal mu farmutil bari ci serin bi ma ngi lay bëgg wax lu ñor bu saytane ak bekk waratu ñak jëm ci nun sunu yaram nit nay wir mu saf la te guddu fan ci mbolam ndariñ yepp ngeeram yi na tax ci nun serin de mu may jam ndox ak duggu ba ngeeriñ te ñang mu ba saytane ci jaayam du jëm ci nun defal na mu fal go xamni day jëm kanam kanam dina taka yokko kay bare kay to ko gën defal na mu fal go xamni jëm kanam kanam dina taka yokko kay bare kay to ko gën defal na sunu ngir ak sunu kër ba yépp jak mu fexal nu del ak barke far may nu guddu fan kile mana fal wayam kile mana dolli nit kile mana baxal nit kile mana far lu bon dano boole fal baaxal nu yeen ci ay nelaw nu yow mu jox nu yéere waajal nu kaare nun te nun sax du caagee nag danoo ma sa def lu jub budul kon nga neelam gàcc am kon ñu tora ba taw seeni sér wax jéeka wér te soree ci ten ñaxal seeta am kon gàcc bi naani maa ci raw damaa gis ñi bon gis seeni jëf waaye maa ci man dama ñëw ak yi bon bon mu sàng ma ciy cër ba kenn gisatul bon bon yi nekk ci man akon njëram na ma far mboolem samay muy tarax mandam baaxam gi may rëccoo ko jàkk ñi far matin dama samatul sax man lu may war dama gëlëm ku bëggul lu dul waaroo ko yee mën a ñëw ci man damay muy ba naagu njëggal ak yërmandeeku yiw di seenu katoo ko jëng tey seenu tiitu yal ñu jëggal ma bañ maa topp may dëg ñu far ma fal sëriñ déere yu sañ-sañ ka sikku mbiram du nun te guddi nga woo bari yépp daana ñu tey di miin nga woote ca bëccëg daana ñëpp ñu far ña teyim te guddi nga woo bari yépp daana ñu tey di miin nga woote ca bëccëg daana ñëpp ñu far ña teyim ku lay sóoru day ndaw rekk tey ndaw lu kenn yërul asal ku ñu yarloo wax mu def ko te sant moom danga bari.

yafay phosphate agnam bat ciow la ci am les faux quotidien mo xedi ruko xibar libération quotidien mom dessina batay ci mbirum borom ñaari tour yek yeneen ciow yo xamne kon ñu ko ci gis yene kay bi nekay jamono jak scandale deugantat yak ñombe gu ñu koy nemme ko ci walu wun mel sunna tango yeneen dessina ci len di police parcel bi nga xamne kon jamono ji ci mbirum borom ñaari tour yoy wonante na ci ak taxawayam ñaari couple yo xamne kon yene kay bi ne am na juroom ñent yo xamne kon danaka nañ len fekke don na ci anam bu ñaaw lol yene kay bi ne tek nañ len loxo 2 minutes pour lire l'essentiel manga ca nganuk Macky Sall gi nga xamne kon niki tay yi ñu koy xaar ci réew Sénégal jomay tapi bu xonko cey la fasiyene laal ki fi nekkon jitu réew mi yene kay bi nekay lu jëm ci walu ko waxtaan mi nga xamne kon xeexon nañu ko ca ak lu jëm ci taxaway ba yene kay bi xey di ca defu gisane l'indépendant quotidien manga ca solidarité ak jappale go xamne kon mo koy defal dongo yi nga xamne ko ño fekk bax ci ngeneen yene kay bi ne Boukar Diouf wonante na ak bopam ak taxawayam jappale go xamne kon japp na leen gi rek seen ko nekkine gëna mëna japp ni magalu Touba ak ndigal yi nga xamne kon Khalid General di Mouride joxe na ko ci yene kay mo xey du ko xibar ni kay bok na kamil yi nga xamne kon mo ko ci jangul wa tam bernde yek dalal gan yene kay bi del ci lu jëm ci walu ko taxaway bu amal nanu ko ci rebel l'indépendant quotidien batay ci la ni descendi maga ci conseil des ministres ba nek ñaar da ko waggu pa dak bi nga xamne kon jomay jël nuko jëme ko ci wa pastef yene kay bi ne kay fañ ci jël ay kilifa bari na lol port 3 FPT ak CNPNA yene kay mel ne ba ci fera futine ni xam ko ñoo and ak sonko yene kay bi ne dak nañ leen walé juuf bo ñaan yene kay bi xey fessel ab natalam dejj bi nga xamne ko réew Sénégal rawati na collectivité lebu nek nañ ko ci di wacc ligé koy jaraaf Youssou Ndo yene kay bi xey del sorti ak jaar jaaram ne kay communauté lebu kay fu mu tollu ci dejj bu tiss la ñu nekké reko quotidien yene kay mom del sa na batay ci pap gey kaddu yi nga xamne ko yëkëti won nako ci sunu natangoy ne jamono ji lu jëm ci walu wolé kay ban taxawal ci fassenam sunu natangoy xey di ne ci ind ay leral le Dakar roi quotidien ma nga woné Macky Sall ak jomay yi sa fonté yene kay bi né njitu réew mo won ki ko fi wout di président Bassirou Diomaye ni ka tay ji lako fassiyene dalal ci palais présidentiel ba wa APR ñanga tay taccu ak bekk ci walu ko taxaway bu nu mel yene kay bi xey du ko fessel leneen lo xamné kon le point acte yi del ci na ci jëm ci conseil des ministres ak dakk yi nga xamné kon némé ko nonu ko ci Diomaye yene kay bi né dakk le directeur général yi xamné kon ño jégué Ousmane Sonko Walé Diouf Bodian ma nékkon ci port jogé na fa Babo Amadou Ba ma nékkon ci 3 FPT jogé na fa Lamine Baralo ma nékkon ci ONP jogé na fa Yele Man Goumbala yene kay bi ne mo nekkon ci secrétaire général bu RTP jogé na fa Serigne Kosso Sen mi jité won cadre de vie jogé na fa Aline Kebet nekkon ci centre formation publique bu local mom jogé na fa Madame Soukey Diop yene kay bi ne mo nekkon Fera jélé nañu ko fa Bekay Diop mo nekkon ci Anam jogé na fa Seynabou Diallo mo nekkon ci CNPNA dak nañ len yene kay bi ne Cheikh Dieng mi fi nekkon ay jamono directeur général bu ONAS yene kay bi ne delsina denk nañu ko Fera directeur général bu RTP Dayrou Star Dayrou Cham yene kay bi ne mom nak fi mu tollu ci sursi la tollu dun patembeng yene kay bi ne administrateur civil la mom la nu denk port autonome bu Dakar mu wutu fa Walé Diouf Bodian wal fu quotidien yene kay ci dak gala desandi ne kay jamono ji directeur yi nga xamne kon ñom ay jégué ñaari sonko len yene kay bi ne ñaarelu vagu dak bi nga xamne kon jomay jogté nako bawu len fa Walé Diouf Bodian mon ci port Amadou Ba Amadou Babo Ba mi nga xam mo ne ko 3 FPT Seydou Diallo bu PNA Lamine Baralo bu NFP yene kay bi ne dak nañ len Macky Sall ci Sénégal ngan go xamne kon ciowlo bari na ci lol yene kay bi ne njabotu ko nga xam kon ay victime lañu ne am mo lay jafé jafé yene kay bi ne nak ñom danaka fi mu toll ni tap bu xonku toll ak deret lañ fasiyene laal Macky Sall APR yene kay bi ne ngay tag ak kañ ki di bar jomay jaxar fay ci taxaway maire Abbas Fall yene kay bi ne ma ngay rafet lu jëm ci chantier yi nga xamne kon ñu koy yeesal Dakar populaire yene kay xey du ko xibar mom populaire bo même batay mo ñi tagge jaraaf yi sundoy mi nga xamne nak ay wacc na liggey su natango ni kay wal lebu mbollem ñi xamne ko ñom ñoo ca bok kay jamono ji ñi ngi ci tisu mak jomay yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci walu ko mobilisation bi nga xamne ko fi mu toll ni ñu koy am ci walu ko gouvernement bi taxaway bi administration bi lool nak day bëgg na lepp lo xamne kon doon na ci lu kay gakal ak indir ay jafé jafé ñu man ko jubanti kanda bu onu bi nga xamne kon jamono ji day fi mu toll li ma ngi ci campagne bu dis Macky Sall yene kay bi ne Dakar ko fasiyene dal bu fu joge nak dana dem ci Gambie lata muy dem ci Russie yene kay bi nekay mom ki fi nekkon jitu rew ci ap campagne la nek yene kay bi ne wa APR jamono ji ñu koy wajal lu jëm ci helicopter bi nga xamne kon fofu wacce ci aéroport le président Senghorum Dakar yene kay bi des wacce lu mel batay lu jëm ci walu tagget yaram tribu du sport des na ci lu jëm ci final coupe du monde bi nga xamne kon ñu koy wajal lan mo tax rek lu jëm ci Ablaye Fall muy daw sum na tangoy xey sampu ci Ablaye yene kay bi ne ci ciow li nga xamne kon mom la ni nemeku lu jëm ci walu ko ci football Senegal Ablaye Fall
Fall mom jël na Rop Land.

0: dem bo fecc final ba ngir setan ko bilan bi nga xamne kon yenn kay bi ne nak ñu koy xaarandi sun natang ne xana kay bu ñibise lañu mëna xam fu muy fété le quotidien yenn kay dajé digënté jomay makki ci palé ba yenn kay bi ne sans commentaire té mer commentaire yu ku ci ne ak nang ko gisé après yenn kay bi ne ñay jappalé candidature bi nga xamne nak néna amul ben parparlo go xamne kon nang ko ci def lepp rek ko def ngir doon ko xamne kon daga bëgg sa rew yenn kay bi suba tel mom batay ma nga ci dej bu lewé ñanga ci yenn kay bi ne wacci na liggey mom papa yusu ndoy sun natangoy del ci ay jaar jaaram di ñu xamnel mom moy kan lu jëm ci walu ka jabet bi ak xam kon moy dal ci xalé ci biir réew Sénégal yeen kay bi ne limbi kay raglu na lool danaka lu toll ci jooné juroom ñaar témer fanwer ak juroom benn ci ay xalé yo xamne kon jamono ji ñi ngi xol seen walu wër gëram jabet lañu am yeen kay bi ne danaka kay buñu koy xol ci atum 2018 ñaar témer ak juroom fuk rek lañ won yeen kay bi ne jafé jafé kay dis na lool Khalif General de Mourita kay wote ci walu magal gi yeen kay bi ne digël li nga xam kon mo baw ci serigne bi bok na ci jangam alcorane mi bernde yi way tam serigne bi ni mu santane wote gi ngir santale ko sunu borom kenn ku ci ne ngeen ja baye xel l'évidence quotidien yenn kay batay dess na ci lu jëm ci walu ko jappale gi xamna kon mom mo jëm ci ndey fatou mbo ci yenn kay bi ne serigne babacar kan don kenn ko xamne nak yeketina ci ay kaddom diko jappale ci walu taxway bu def nako ci makki mi del sat ci dakaro yenn kay bi ap test la bo xamne kon ma ngay baye walu xel lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon bëgg nañu ko ci def ñen ñi nga xamne ko ñay xixane du fi duggu nun la mbiri mujjé yeen kay bi na am xépé xol jomay makki yeen kay bi na dajé ma yaakar deugentan ke lu jurlar Sénégal ci ak dégo go xamné kon djubo gi ñu ci bari ñing koy sendu ko xaar le soleil yeen kay del sina ci ay manquement yo xamné kon gis nañ ko ci doxali ñuko gouvernement bi ak administration bi yeen kay bi ne nak yeen ci ay kurel yo xamné kon danaka ngi ñu mëna mom sé bop yi sunna tangoy né ndiitu réew mi kay yoni na corps de contrôle yi ngir kenn ku ci nekk sé la ngay liggé ñu mën ko luñ bër xol deug deug ndax deug deug la ca war ya nga ca waaw wala det yeen kay bi xey samp ci am laté le verdict quotidien ba nga ca lu jëm ci walu kan ndajema fofé ci palais présidentiel Dakarou yene kay bi né fimu tol ni koy ñu ci bari ñanga ci baye xel ngir mëna xol deug deug digënté jomay makki waxtaan la nak mo fofa séré tuké yene kay bi xey samp ci ak laj sunu natangu batay del ci lu ñu mel lenen lo xamné kon yene kay bi del ci nete xey di xam la rek né liggéey bi ministre bi nga xamné kon mo yor walu fonction publique né nak jamono ji lu jëm ci walu ka jamm ji ci biir réew mi ak ñi xam ko ñom ñoo di askan wé ko xurum bi nakal man dal mëna dal yene kay bi ne kay jamono ji kay danaka man no wax ne xel man na ci dal ce quotidien yene kay serigne abdou abdou cheikh abdou kunta mi nga xamne nak jamono ji jital lu jëm ci walu ka xam xam bi nga xamne kon mom la neub ci biir rew mi fan wéré atak ñaar yo xamne kon xam xam bu mako ci liggey yene kay bi ne bok na ci ragnana lu ab taxaway bi solo quotidien yene kay ma nga ci ndajam jomay mi nga xamne kon war na ko amal ni ke tay ji ak Macky Sall yene kay bi ne danaka kay li dafa fewele lol rewum senegal sun natang bi batay ma nga ci assemblée nationale ne kay ba legui ñi ngi xaar courrier bi wara joge ci walu ko gouvernement bi li nga xam kon mom modi lolé nak di budget bi ak nañ ca wara doxé yene kay bi xey del ci wat ci lu mel grand panel quotidien ma nga ci walé djouf bodia mi nga xam nak jëlé nañ ko ci port yene kay bi xey di xam la rek ne jamono ji kay jomay ak balega danaka kay mëna no wax ne day gën ko di sal mbokk yi ne kay ngok di tiyeluk insha
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayang bay
0: mbokk yi ñu sant leen gërëm leen loolé moy li firu son ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jot li pap sayen bay faré won ci addu kay bay machine yeen askanu ci déggul bi yeneen xibaar ëllëg ak jamm lay doon programme bi day wéndi ci kanam tutu bu 21h jotté daara ansar dina l'islam mi ci jotay safar yu doon koy amal ci diiru feek magal gi ñu diko amal nak sa bu 21h jotté inshallah rabbi niki ci kanam tutu lay doon bu 21h jotté tay oustaz hassan diouf mo fi fasiyene tew di taxawé jotay bu dana ko ci amal ñu sant yépp gërëm ñépp ñaan ñep jam diko ñaanal suñu bop burlaaw mom jam te ku mu jam ngar jam yalla nañu defal fananum jam jere ngeen defati mbokk
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
2: université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
2: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
1: radio. IKBFM
0: 103.7.
1: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Minas Aitana Rajin.

0: moy li taw nit ki limi doxal ci digënté ak boromam likoy taw ci walu rafetal nga xamné ci biir ak bit yépp manam day ñong lool moy tasawuf lool nak lañuy waxtané waye tamit dello ko ci serigne bi radiyallahu ta'ala anhu manam xam xam bobu ak dundin bobu naka la ko serigne bu mag radiyallahu ta'ala anhu jëmmalé waye tamit naka la jëmmo tamit ci ñi nga xamantene ñoko wëron waye tamit jëmmi tasawuf bobu buñ ko bëggono dundu tay yeen yoon lañu jaar ba dundu ko xamna damay gattal fofu rek bu ko défé jox al imam bu ko défé mo and ak mbokk yi ci tom bu mag bobu inshallah
1: wa kay jere jeuf señ sidi xamna fu temps bi ki rek nga def ma ki kay tasawuf de niñ ko waxe légui rek moy xam xam bi jangale rafetal xam nga diina ñetti xéet la ñetti xaj gëm yalla di xam xam bo xamne wala bok di mbir mo xamne likoy jangale moy tawhid téré tawhid yi bari na lool ak jaamu yalla du l'islam waye ñettelu xaju diine bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñ ko jangal moy al ihsan moy rafetal rafetal gogi nak tasawuf mo koy jangale ndax bi jibril ñowé di sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam ñew set ci yaronte bi alayhi salatu wassalam diko laaj ay laaj ko laajun lan moy iman yaronte bi wax ko lan moy islam mu wax ko lan moy ihsan mu wax ko bam noppé mu néwon ki jibril la won da ñewon di len jangal seen diine kon ci lañu xamé ni nek diine ñet xaj la al iman wal islam wal ihsan tasawuf nak day mbir mo xamne moy jangale li ihsan señ bi neena tawhid day melni moy ruh bu don jëm la rogi moy tawhid waye l'islam moy yaram wi l'ihsan di yere mi sol kon day melni nit ki ngir mu mat seuk lam don fa mu am ruh am yaram am ay yere yere yu mi sol kon bu defé ihsan momu bala ñu waxtane tax fu faaw ñu del ci tuti moy rafetal ndax bimu koy jangal dene bo dé jamm yalla da ngay melni ku jakkalok yalla xam ngeen lolu martaba bu kawé kawé la day melni l'islam ci li ñu jëkke ndax ba l'arab yoyé wala arab yoyé duggé ci l'islam wax tuddu ñaari baati sere rek daal di bëgg tambalé ni ñoom dañoo gëm yalla suñ borom da leena wax le dedet gëmu leen yalla de khalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubi kon day melni nit ki duggé ci l'islam tuddu ñaari baati sere yi nek na muslim way nek gon mu'min ndax innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bam jeex kon ndekete gem yalla yombul waye li gem yalla di waye mën ta ñak limi jafé jafé nak l'ihsan ko gëna jafé kon day mën nit ki ci day jaar ci l'islam tuddu jaari baati sey di gor gorlu ba gem yalla nek ci mom su ci jaaré bu démé di gor gorlu di jëm ragal yalla di jëm moytu ba yegne suñu borom ngui koy gis nak diko bayyi xel su day julli diko bayyi xel su day wet ak su wet liko waye dama day dama dem ba fum tollu jeug ne suñ borom ngi gis waye da man na dem ba ag ci matab bi gëna kawé ci l'ihsan moy melni mi ngi jakkalu suñ borom subhanahu wa ta'ala kon day melni l'ihsan bobu yi liñu jang rek kon nak yoonu gudd gudd la le serigne bi wax waxon na ni lakinnama tariquhu mutawwal kon ken du xey rek deug deug ag ci darajatul ihsan bu kawé ba waye da ngay jaar fa ngay wara jaar ba aksi fa ngay aksi moy yegg ne yalla ngay gis yeen say nga diko bayyi xel di ragal yalla diko moytu ba aksi ja rek kon l'ihsan bobu nak likoy jangale moy tasawuf tasawuf nak da am solo lol gisee ñu tam tan ko serign bi ci bopam waxon na ne ci jamonoom nit ñi dañoo reere tasawuf

0: waye xamuñu ne tasawuf la bo xamne yiwu bare bare bari la qul qultu fazilu zazamani jahilu ilma tasawufin fa khayran ahmalu neenay manam neenal nañu wala bayyi nañ yiwu bare bare bare bare ci tasawuf tasawuf kep ko bayyi bayyi ngal re re re re xam ngeen ne ci téré masalikul dinar wax na ca ahyaytu fihi ma amatahu alwara min alulum izarahum alkara dundal na fi ay xam xam yu nit ñi rayon tasawuf ñen sayid bari duñ ci gessu bu ko baye aw nit rek day dama dem ba danaka tasawuf duñ ko jox ci danaka ñi ngi julli ñi ngi wor waye danaka baye ñu ko xal neena xamuñ ne ku bëgg ag ci hadratullah da ngay jaar ci yoon tasawuf mo ci gëna izahiru bi kawnihi sabila li hadratillah fa khabu jila motax ñu échec kon bari na échec bo xam lu ko waral moy ñak jox importance tasawuf neena itam xamuñ ne lu nit ki denc tasawuf ta gën bu yowmal qiyam yowma taghabuni izal hawlu hadar neena tasawuf mo gën ci ndaxinteef lu nit ki denc nga xamne tay bu agge buñ la ko joxe rek muy lu am solo waye neena reere nañ ni itam moy gën ci xam xam bo xamne nit ki warna ca jeexal dundam gep wajahilu bi kawnihi khayra ulum yufni alfata umruhu fiha umum ah day melni xam xam biñu wara itte wo di ci jeexal ak dundu di ci gessu neena xam xam xam tasawuf ci la bok waye neena itam xam xam la bo xamne istiqama la lambo ndax day ar nit ki ci mu def lu ko yedd luñ ko yedd tay ak ëlëk kon lolu importance tasawuf señ bi moñu ko jangal lu am solo nga xamne buñ teŋkon lool rek lu am solo la day wone importance tasawuf wone ne aw yiwu bari la bu fekke nit ki dafa bëgg ag ci yalla nak doxinu bir la doxinu xol la nga xam nit ki dootul mëna def lu naqari yalla summa talinu julubun qulubuhum ila zikrillah xolam day dem ba noy ci tuddu yalla ay ciiram nit noy ci tuddu yalla comme ben lool wa nga xam ne la nak xelama khalatama xolam yeb lepp ci yalla lay lay bayiko lay djublu bu defé nak tasawuf buñ ko doon wax nak lan moy atem xign bi neena moy faratay jëm la amma tasawuf fardu ayni la dal ghazali bidun mayn ndax da doon lu meunta ñak da doon lu meunta ñak ndax nit ku nekk da koy defal bopam nit ku nekk fam ci meuna yam deng ndax neena xam xam ñaari xati xey ci xam xam la amna xam xamu zahir moy fiq nga xamne dañ nan ni ngay julle ni ngay woré waye masalan ñaar ñi du julle ki bam ne allah akbar alquran ja neex na de allah akbar ci jolli na de waye bam ne allah akbar ma ngay setan football ci xelam ben assalamu alaykum ben yon bu xelam dem ci yalla amut xam ngeen bukut ak nga xamne bam ne allah akbar dafa melni mu ngi jakkal suñu borom subhanahu wa ta'ala buy tuddu bati day melni bu nan iyyaka na'budu mu ngi melni ku jakkal ak mom ndax xam ngeen ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina lolu lepp day melni yaangi jakkal ak suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dem ba nga xamni ki day melni fu mu tok day melni mu ngi jotaay ak suñu borom subhanahu wa ta'ala diko yek diko baye xel xam ngeen ni ñaar ñi bokkuñ te bo leen gisee ci kaw gi ni man nañu bañu wuté man na am sax ki di jang manam jang mu gëna neex di gëna sujjoot gëna ruko sax bo muy tut xat ci yalla ci kaw mo gëna jublé waye ké xam ngeen kon lolu ñaari bir la yo xamne waye nak ben munu ci ñak wa amilu salihat bala ko dita man da koy def niko sharia bëgge mu niko sunna bëgge moy sam lam ci wara sam ci kaw waye bir gi nak de nga mu bayyi xel sun borom subhanahu wa ta'ala ni ko waxe legi moy digënté nit ke borom mom la motax mu doy war motax mu ne kep ko xamne da am fiqh da manam l'islam la bayiru xel ne day alko ci at borom xam xam dañ nan dañ koy dadi alak moy dañ koy atté da def li fasiq la nangam waye budé tasawuf nak ci digënté sa borom la motax ëlëk lay fay motax mu graw ndax da nga gis ko xamne mari day talik ëlëk la mbirëm di fay té la ko waral yépp moy digënté mom ak borom ak xolam ak wéc aju ko lijeenti wul digënté mom ak borom bu ëlëgé nak mari day talé bu suñ borom fofu lay xol inna llaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum xam nga ni suñu borom ci biir motax suñu biir man yanzurul quluba was-sara'ira wa ko xamne suñu borom xol bi lay set waye nak fekk lañ wara jital wa nit bay jang ndax tasawuf dañ koy dundu di ci ëpp wa dañ koy dundu ndax motax señ bi bimu joxagne dalay joxagne ab cheikh murabbi des na ñew ko xamne yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbi bi tarki al adab fakhnu ku fune wa lazimu man la yazalu abila lu tarbiya la manam ko xamne fum tol de jamm yalla te dala cey womat wa ilahu dahu qaida motax nit ki man ci am cieur bu bam ci man wala bok nit ki gorgolu jang di jihad ak bopam di gorgolu di takok nit ñu bax ñi de nga di dem ci armel yi di dem fune di gorgolu dal di ñaan yalla ba yalla may ko mu am ci ab cieur waye dal li ñuy bañ moy bayiko complètement mom erreur bu maga mag la ndax bo ëllëgé suñu borom fofu lay xol to gisé na fofu jëgul rek mar detal mu doon yoonu guddu guddu ni mako waxe lakin ma tariquhu mutawwalu ala al-ali salikuhu mu'awwalu suñu bu tax nit ki wala sukkandiko ci boromam xamne bu mu tambalé rek yef yi doxul mu dadi baye ndax da ngay sétlu na moy jamm yalla in sait war kal setan da bari dole sem xel sa xalat motax ñuy gor gor rek kon neena dañu wara bolé fiqh moy l'islam bu baax ak tasawuf bu défé ku mel non sax mo matup serign nga da nga ndax señ bi bi mi wax neena bu da ngay top ko xamne la yamil fi zahirin wa batin fi zahirin fiqh du ko jam waye tasawuf tam du ko jam comme digeunte mom ak sharia leer na digeunte mom ak haqiqa itam leer na kon waye nak mu am ben khutura bo xamne señ sidi mat nay baye xel manam tasawuf day melni buñ ko don leral dañ ne wala haqiqa day melni geej la geej ko ci duggu da nga wara wut gal go ci duggé waye xexé rek na ci ciëp yu bari lay dal motax señ bi bamuy wax ne nit ki bala wet di jema jamu yalla di jema ami talib di jema ginde da wara jital sharia min hatta bahru fi ilmi shari'ati ma ilmi alhaqiqati min qabl riyadati iz qiyad ma alirsad qablahuma min jalibati ghururin washaqawat ndax day ni wor wor gu bari mo nit ko xam dafa jekki jekki jappane mat na lam don te dess na lu bare bare bare dako wara lepp moy da jitalut njang tawhid amu ci ab cieur fiqh amu ci ab cieur tasawuf amu ci ab cieur xey xey beug doon kilifa te mu desselu bare bare lolou gurur moy woru moy jappane yow ya nga ci yoon te fek jaaru yoon len ci yalla musal kon tasawuf itam ken duko gentuko sanjaaf motax señ bi ne kep ko xamne dafa ci xey xey rek ni cipp ci tasawuf te andut ak ko xam yoon wi neena day melni da fek alkane di geej mu dugg ci biir fa innahu yakhur fi lujrada wala yajum minhu shay'un bara ndax sheytaane xam ngeen ne dafa am doole ci nit deng te bari na nit ki lu koy digal fekk sheytaane la way du xamne du sheytaane way bu de serigne bu mat serigne dina xamé lan moy sheytaane ak lu du sheytaane banex bakkanam xam nit ko xamne lay likoy conditioner wessul bakkanam banexam xam ngeen ne koku ko manam ku yarogu ba yar ko ba tek ko ci yoon ba ci ko xam da xamne li moy yoon masalan dañu jappale li moy yoon rek waye bari na ci lo xamne mu di jappane li moy yoon mu leer na yoon waangi ne ci lako xamal moy njangalam yaron bi sallallahu alayhi wasallam joge ci mom di jaar ci ay nit jaar ci ay nit motax ba aksi ci yow motax mu wax fene man yakhud bahr al haqiqati bila fulk al shari'ati fahum qul jala ku xey xey dugg ci bahr al haqiqa kon haqiqa geej la te jaaru ci sharia yi kon day melni yaangi ab dof la kon gis nga tuduna sharia tudu haqiqa kon faaw nit ki boole len waye tam sharia day tege mom lay jital muy gal gi muy duggu bu ko ne defal mu def bayil mu bayyi deg nga lula sa xol may bu tax nga def ndax bari na ñu xol bo xey dañ na wa man sama xol xamna waaw xol rek am solo nangam deedet xol yalla xamna ne xol am solo waye dara tek ci aw yoon ay règlement yu leer bayil defal moytul deng nga war ko top motax kon ñu bare ba dañuy reer ci tasawuf itam deng ndax diko jappé num doonut na nga japp ni ñom seen xol la te xol fek na setané devié nako bu yag deng amna ci lu bari lo xam da nga japp ni yalla la fek banex la lool nak ko bayiwut dana sank ndax da nga dem ba japp ni yow fitu mat nga la nga doon te matoko señ bi wax nako ya dañu ba'dul wusul tarika ibadatan hatta yasira halika am nga xam day jekki japp ne mom set nañ setaay boo xam ne mucc nañ ci seytaane ba daanaka jaamu yàlla jëratul ñu xool ci am sot te seen xol defaru na saye te nga xam ne yu bare bare daleen di war jàpp ne te nit ki daa war a jaamu yàlla di jaamu yàlla ba wàccub liggéey ndax am ñoo xam ne jàpp dañu am yaqiin yaqiin buñu xasee am rek daanaka yaqiin lañuy wër maarifa lañuy wër buñu xasee am maarifa daanaka jeex na loolu lépp tam nañ xam ne seytaane ngi ci biir dégg nga sëñ bi wax na ci wa fassaru lafz al yaqin bil yaqin fi akhir al hajj bila mawt yahin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin yaqin fofu sëñ bi nee na faatu lay firi faatu kon jaamul yàlla ba kara ngoy faatu gis ngeen nit mën nañ ko dugal ci anam goo xam day jàpp ne xam na tasawu te xamu ko ne ko ah yow koy fi ne daanaka jëratu ko mu ñëw nag sëñ bi wax nag ab suuf yi nan lay mel nga xam ne tey bu ñu ñëwee ci suuf yi rek ñu jàngat ko nan lay mel ni sëñ bi ñooñu la yar nga xam ne tey mën nga ci am namaz yu bare bare bare yoo xam ne mag ñi sëñ bi yar ak ñañ yaraat sax koo ci gis xam ne fii la nekk wal xaasilu suufiyu nga xam ne sëñ bi tasawuf jàngale na ko ci anam yu bare waaye ki nga xam ne dañ ne suufi la aalimun ndax am feneen fu wax ne kullun min al xawmi cheikhun aalimul wariyo kon ñoom ñëpp aalim kon tasawuf balaa ko nit a tuddoo daa war a xam dégg nga waaye amil bi almihi borom xam-xam buy jëfe lam jàng xaqiqatan dëgg jëfe walam yemil te jëngut ci zahir ak ci batin kon loolu tam xam borom xam-xam bu xam la muy xam di ko jëfe dëgg te jëngul maanaam jëngul ci sharia jëngul ci xaqiqa nee na loolu moom nee na da ci yàgg nekk ca kon gis nga la sëñ Abdul Khadir firee woon nee na wattaqullaha ba mu yàgg dégg nga nit ñi dañ doon nangu mu yàgg wa yuallimukumullahu kon waa mu yàgg kon da cay nekk ca fasaara moo tax mu mujj dégg nga bu yàggee ci xam-xamam boobu di ko jëfe di góorgóorlu di dox di am ay jafe-jafe fasaara day mujj saafi yan minal ak daari set wecc ci ay lënt day dem ba set wecc am basira am lépp dégg nga moom tere al xel bi minal afkaari xol bi wala xel mi maanaam fees del ak ay xalaat yu baax dégg nga xam ne xalaat koo xam ne ay waxam lu baax la ay xalaatam yu baax la ay jëfam yu baax la xam nga dégg nga mumtali al xalbi fees tel nga xam ne dootul mën a xamul lu bon du ko wax du ko jëf ndax sëñ bi daana ko wax lu bon daal duma ko xalaat samam xel duma ko wax samam laamiñ duma ko jëf samay jër waaw kay mumtali al munqatian li rabbihi min al bashar nga xam ne kaainun baain foofu lay mujj lii nag dañu xam ne natija la xam nga du loo xam dañuy xëy rek asun juuf xëy ekkituwaar kaa rek du ko sóobu rek xaw a am tuuti xaal xaw xam nga daal di kii noonu jàpp dee dét maqaama bukkut ak xaal day gànne maqaama da day dem mujj nga xam ne ci loolu lay sax dégg nga ci guddeeg bëccëg ak bu dee nelaw ak lépp ci lay sax mun xetixan li rabbihi min al bashar nga xam ne nit ñi da leen a dagg ci xolam laa wax dégg nga mu ngi ci nit ñi de dégg nga waaye fi ne nekk nit ñi nekkatuñ ci xelam nekkatuñ ci xolam waaye nag mu ngi jëflante mu ngi kaf mu ngi ree waaye léppam yàlla la dégg nga kon mun xatian li rabbihi min al bashar xam ngeen ne wax na fene ne yaxibu lil kawni lil mukawini dégg nga yaxibu lil kawni lil mukawini day mel ne day kaainun baain day xiyaab ci kawnu bi ngir yàlla dégg nga waa mun xatian musawiyan dinaar aynin bil marar ah loolu tam gis nga day dama dem ba tey ji alal ak maanaam boo ko joxoon adduna ak li ci biir ak nga jox ko ab carton bu defu dara yem kooku tam tolluwaay la ci kaw gi nii mën naa mel ni ku koy teg di ko denc waaye yàlla xam na ne ci xolam fi ne maanaam ay kayit ay capsule ak xaalis lay mel ay milliards ak dara lay mel mooy tax nit ki tey buñ ko ne kaay dee ngir yàlla mën a dee ngir yàlla ndax nag gis ngeen ne huwa allazi ba'atha fi lummiina rasulan minhum yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim fatra makka lépp tëskiya la dañ leen a tarbiya moo tax ba xare bi tàmbalee ak bu ne yàlla nee na dégg mën a sëñ Aboubakarin mën a jël àllam jëpp joxe dem ca dem ngir bëgg a dee ci xare bi am koo xam daanaka day yor dara don ndaw lo xamne ndaysan bam takke soxna sox yagul xare meuna ñew mu jël bakaram joxe xamne ne koku aduna deug bayyi jël joge makka makka du don sen dekk bayyi fa lepp dem lolu lako waral nañ xamne da yemalé aduna ak li ci biram buñ ko ko joxone mo mo xoti yi lay mel hutam lako jappé kon kon lolu tam nañ xamne ab nitu tasawuf fofu layam tayit bo len lutax moy joxe misal ñun parce que bo ne nit ki ay milliard ak 0 franc layam la ñoo duñ mëna dégg lool waye nañ xamné xaaliss neex na ñepp ko bëgg waye tay ji li tax may wax moy sa bu diiné taxawé yalla soxla bopam sax dootu ko soxla kogu tam di toll way bu kawé kawé kawé waye tam ku baax lay doon ku baax day mëna muñ comme souf kal ardi yurma fawqaha kullu khabih kon dañ xamne tasawuf itam da and ak tuuma deng ni tutu dakh lolou yalla ko def raisna'un min allazina kafaru adan kaseera dañ xamne tuuma seigne touba gi ni khalu safiyun khalu khalu liyarkan lu ne wax nañ ko deg ba gis nga da mujjé kal ard yurma fawqaha kullu khabih ay tollu way la dana nit da tollu fo xamne kaddu gu ñaaw gu rek te sokko tek way nak wala yura min batni illa male la ci am solo moy kaw gi niko nit ñi xep diko jign lu ne diko def leneen fi ne bir ga du eumbal kenn lu bax lol tam du am solo nga xamne mom kaw gi da ngay gis ko xam day tollu fo xane da naka day lek ciow lu ñaan lek ciow ñepp koy tudd di xass di saga di buux waye teewut biram mom dara lu bax rek ci nek suuf non la mel suuf ngi ni gis nga ab seen lañ ci def waye fo gasse fekk fa lu set wetch ne tasawuf tam non lay mel kon muñ mu ci bir manam accepte nit ñi deng ak luñ la mëna wax mom mu nopi ndax wa arid anil jahilin wasbir ala sabbi wala tujib ahad deng lolou tam nga xamne lolou ci nitu tasawuf kon day mëna muñ seigne fallu da na wax ne muñ mom suuf la ci roy deng suuf la ci roy ndax suuf gis nga suuf gis nga ko yata uhal karim suuf fim ne ku bax ku bon ku moy yalla ku ko xamne day top yalla lepp ci yam deug ko ba am nitu tasawuf sa day don ko xamne ñepp koy deggaté deug ku bax day ñew ku bon ñew lolou ci amna ño xamne man masalan amna ño xamne nanguuma ñu dugg ci man duma jëflanté ak ñom man da am ben catégorie ci nit ñu wax de nitu tasawuf du mel non nañ ci joxe misal yu bare bare ku melni borom daari ci cheikh mohammed ul murtada yalla ko yalla fayal amna ben way bu manet li bu yagul rek dama re bu son waye tamu ñang lu mu reey reey neena waji dafa jugge fe fekk bobu zigen sol nekk mu jël fekk ko dal ci fim tok dal di jël loxom duggal ci bir fos señ bi genn xaliss dem señ bi ne waaw day jox day jël soxlaam rek day jël soxlaam waaw lool kenn ñemelu mako man wa xolal ñu mel non ak señ bi ñi daan and ak mom doy waré nu ne denk doy waré nu ne nga gis ñepp mu xajo len tay nga xamne ñoo xamne ñepp leen bërgël nga mëna gis señ bi xajo len ñuy dem ñuy gont di dem fenn di nan dara deug lepp señ bi xajo len deug doy war ñak solo deug way amu fenn fu ne fu señ bi dem ñu dem di tontonté ak mom di waxanté ak mom watax sa di mu saxawu ñu nak nga xamné fim ne deug ku bax ku bon ku deug ñepp ndax dara jaxal señ bi nan la mëna lutax dal xëccut rek ni ci alcorane ñu sell ñu kess ñun dañ koy wax ñu bari dañ ko wax lu tax dal señ bi di and ak gaayam yi nga xam daana bi ñi dal alhamdullilah rabbil alamin waji net lu wat manema ngan nga dafa dañu ñew nako señ bi diiw ni mu fi ñewoon gis nga ko ni def nangam señ bi ne ho di net nan def nañ fi li def señ bi ne ho bimu ñatte len señ bi waaw dañu wara gont sax neena dañ ca sonno señ bi soko togal nga xani bugut ku len tudd ndax lan mom personnalité bimu yor ak ni mu meuna xajo tay ñoñu dañuy day jaamu yalla ci ñom deug day jaamu yalla ci ñom kon kal ardi seigne fallu mom itam deug na amna ko ma sa wax ne ko man dal diw mi ni mu doy war tek ma gis rek ni ngi ko def seigne bi ne ko yow de dama bëgg jappé nit ak morom ma bo mo bëgge xam da nga ma def sam ak lamuy sam da na ko de sam ak lamuy sam da nga ci gis xar mo xamne wala nak wo xamne da loof nga gis moy rocc xawé garab diko ko jox diko ray diko topoto melni moko gënal ci naya te boudé am soow sax du ko def xol bobu gisine kon nakata ñom ay sam lañ yo xamné yeen say ñuy fonk nit ak diko ray ak def ye fekk moy nagwa bo moy sama classe gi yeb ak nagu lof lañ ci kërëm seetuñ ko xam, moo tax ñu bari di woro ci ñoom. Parce que day mel ni yenn saa yi ñuy jël nit di ko kaw kawal fekk ñoom ñoo toll noonu. Njabootu waraaxay fil xalqi xaqa man xalaq, mbindeefi yàlla yi ñoom la ñuy xool, di ci xool yër mandey suñ borom mi nga xam ne moo leen bind, te bu ko neexoon mu faagaagal leen, bu ko neexoon mu digal leen ñu bañ, mu faagaagal leen. Waaye nga gis suñ borom subhanahu wa taala di leen yërëm, di leen kii ndeysaan ay alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax Seydina Aboubacrin ba nga xamee ne waajoo jee mu yoroon ci këram di ko loolu mu def na ko di ko jàppale ba ñu tuumaale Seydina Aïssa. Waaja wax ca ba ne xaaw bokk ci ñoo dàq wax mu dégg koo xam ne dañ laa yor yor dépense sànq. Sëñ Aboubacrin giñ ci yàlla ne dootu ko defal dara. Suñ borom la mu ko tontu wala ya atali ulul fadl min ko saat an yuutu ulul qurba wal masakin wal muhaaji fi sabilillah. Dégg nga, xaw mu nu mu ko waxeeti fal yaafu wal yasahu, loolu laa bëgguna fal yaafu wal yasahu ala tuhibuuna an yaghfira llahu lakum. Dégg nga, sëñ Aboubacrin daal di delluwaat, daal ne bu soobee yàlla danaa delluwaat di ko jox. Ndax jiitu tasawuf yépp ci alxuraan la. Parce que nit ñi day mel ni li benn waay di wax, ñi dal ci tasawuf dañ ne boo ne soble ñu ne baax na, nga ne carotte ñu ne baax na, nga ne kii ñu ne baax na, nga ne boo toggee sufukaay ñu ne baaxul. dégg nga, ndax tasawuf dañuy xool baat yi jëfandikoo, ndax lii lépp ak mbaax la, looloo tasawuf na. Am na ñeneen ñu koy tuddoon ak ci doon ko ñooy problème tasawuf, waaye ñooñu da ngay dellu ca borom xam-xam ko. Mais li sëriñ bi nga xam ne nii la tudde tasawuf. Waaye nit tasawuf tam sëñ ci day am njariñ ka saxaabi wa ka xatari l maa yi fi zilli wa saqi bi lastisnaa yi. Dégg nga, aw niir fi ne du niiral ku baax ak ku bon ak di bàyyi kenn, maa ñëpp lay niiral. Waaw, tawit ñëpp lay tawal. Dégg nga, ñi bëgg ak ñi bëggut, nee na nit tasawuf tam noonu lay def. Fi zilli wa saqi bi lastisnaa yi, ju tasawuf dëgg du xam xaj jag seen kañ bii ñu doon tudd léegi si mutula radiallahu taala anhu arrahu. Ki ñun ñii ñëpp gis nga kenn ku ci ne ak yaatalam ak mbaaxam ak léppam tax na nga dugg ci biiram ba mel ni buñ la tudd ko tudd te bo dégg. Te am na noo xam ne bu ñu xatale woon maan alhamdulilahi rabbil alamin. Waaye loolu nitu tasawuf moo mel noonu. Kon tasawuf nag ni ko am na ab bayit boo xam dañ ko fekk ci sëñ bi, am na ñu naan moo ko wax waliwaxut, nee na lay sa tasawufu lubsu suufi tarqahu. Dégg nga, wala bukauka in ganna al mugannuuna wala siyaahan wala raqsan wala faraban wala tiraaban ka an sirta majnuuna bal ittasawufu an tasfu bila kadarin wa tatbaca alxaqa walqur'aana waddiina. Kon tasawuf du koo xam ne da ngay sol ay sagar. Déedéet nit ki mën naa sol lu set, yor ab 4-4 wala bu 8-8 te du tekkul mu ne du tee mu nekk di tasawuf. Na ko suñu mutula daan defe dugg ci otom yooyu boo waxee mun lii lépp sa gubl islam nañ ci jublu. Waaye du koo xam ne bu ñuy jàng muy yuuxu ak di def yëf, loolu du sa. Waaye du yuuxu, du fecc, du sigirew, dégg nga, du baj-baji mel ni dof. Dégg nga am nay àll nag, waaye loolu leneen la, loolu leneen la. Waaye du yëfi dof tasawuf beneen mbir la. Nit koo xam ne ay sataxaat da koo dal, nga xam nit yàlla ñu bari lay dal, jekki-jekki am lu ko gane si loo xam ne nekku fa, te loolu sax kenn du ko gàttandu, kenn du ko gunge. Dégg nga, waaye tasawuf nee na mooy nga set wecc ci bépp nëx-nëx, topp dëgg, topp alquran, topp diine. Kon loolu muy tontu bu leer a leer boo xam ne boo gisee leneen dégg nga da ngay xam ne lii du tasawuf. Kon bu dee tasawuf nag fi may ñëw dafa am ay anaasir. Anaasir yooyu xëy na ci laay ci saa bu waxtu bu jeexee rek nga wax ma. Muy zuhdu, dafa am ay anaasir yoo xam ne dëddu àdduna. Dëddu àdduna nag xol la, ndax ni ko suñ bi xaqiqatu zuhdu bi qawli man naqat tarkuka qasdaha bi qalbin lissamat. Bàyyi jublu àdduna ci xol ngir yàlla nga xam ne jubluwo àdduna ci sa xol. Nit ñi mën nañu jàpp ne ku bëgg àdduna la, waaye nga bañ ko jublu ci sa xol. Maanaam boo amul àdduna ak li ci biir du tax nga tiitaru, du tax nga sigirewu, du tax nga jàpp ne dangaa nekk keneen ku bokku dëkk nga nekkoon. Waaye soo ñàkkoon àdduna itam daree àdduna nekkul sa loxo itam du tax mukk nga jàq. La tafrahan bi sababil mawjuuti, منها ولا تحزن على المخلوق لا تخ لكي لا تسعى على ما فاتك ولا تفرح على ما اتاك دنج موي موي موي موي موي ددو ادنا لول من نانتي جوخي اي سي ني سن بيار ندخ كيما سي جيكتوت موي مام سي انت مام سي انت بو توك سي لال بو خامني دنج كو دون ييم غير شيراي بي mu wax ne bu ma ko yemale won ak ak jaar bu ma ko yemalu kon ak aw ab jaar moy fasu de ne duma ci tok nga xamne mom togaay bi amul len lum koy fatali dur fasu de xam koku sori na fi ko nit ñi fokk ak fam nek kon koku xolam dar ray aduna nek deng bi señ bi wacce liggey tam dafa wax ne cheikh da don sam ta jofal cheikh de bolek ay tankam ak loxom di dag ak bayyi la cheikh yam xolol bo tol way kon mo wonal ne li don ci mom ci sayir ak nit ko nit ñi don gisse ak mom fam nek fu sore sore la ko fa la ko yobbu manam lool nak nga xam natija la moy fim ko yobbu moy aduna do am ci mom ben cieur sax señ bi waxon na ne aduna mi ko xam ci mom dara do ko jox dara deng ndax wala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahi algharur aduna re waré sa bu ko tuddé da naka da ngay gis ne alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir yene ngi upplanté rek deng innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun takasurun bam jeex deng ñi zina ñi la'ib ñi lahu ñi takasur ñi tafakhur kama sa la'ay ahajal kufara nabar sumu yahid taranu sardan sumu yakun hutama wa fil akhir azabun shadid deng kon aduna amut solo ci nitu nit ku bax nitu tasaw du am ci mom ben ciir seigne abdullah radiyallahu ta'ala namay jox ay misal ko sama xel nek rek ndax ñoom ñepp non lañ mel bimu démé ngan googi waji diko ko natal na ko ah tawarkal dama ne ko xamé wu sama xel yépp mu ngi ci buñ ma yëkkat buñ ma jëbël sama borom nga xamné mom nit ñi lañu bari bañ li ciol yu bari bari mom mi ngi jappal nit ñi day mel dañ ko yëkkat diko jëbël borom xol fam ne masna jugi tam dara tak ko mu daal ne diw dana ag fo xamné do fa jotté nga xamné mom ci lu bari ci suuf la daan tok ngir woyofal bopam biñ ko tagale afray bu doon tukku lol la wala xamna ni soro xolle wala ki xamna len lay xalat mu dal ne ku meuna jël mbindefum yalla xol fami xol nitu yalla ku neex xam manam ci ay waxam nga koy xam ku meuna jël mbindefum yalla mo xamne dimbali wo ci yalla tolli kawar no sañu rendi ci sañu fess sañu lak ci sey reum dawut war nga xamne bo toñ yalla bu yalla lak ko yegal yaram xol koku fam nek kon koku xam nga ne aduna manam itteluko dugguko deng ñu jéxal señ bay jaxate dañu fé jant bay fenk ak fé muy xalé sowé ci yilef ko ak laxasu yalla wan la yema di mursab ka deng nga xam ne tay ji li ñu xëccu ay nguur bu fekke nguur ngir nguur rek neena ak dem fé laxasu yalla ne motax ñom buggu ñu won aduna ngir aduna mais dañ ko defon ne ko señ bi defé rek aghastu min dunyahu zadi lil jina nga xamné aduna yobbal lañ ko defon ne ko señ mamour de waxe du jumtukaay way jëmukaay la de du jëmukaay jumtukaay la deng aduna dang koy def jumtukaay alal dang koy def jumtukaay way du jëmukaay nit ki ngir alal kesse ngir ay maddiyat kesse lolu nit ku am solo dana xelam ak xolam dana wessu lol nak deng bu beugé alal da jumtukaay la ko def ngir liggéel yalla wa bu nekké fofu rek su alal ju ñëwé duko yakal dara zoud lu am solo ndax li tax jaamu yalla yi am solo señ ci fu mu tollu nit ka ngi jaamu yalla xam nga ndax bu fekké nit ki dudd da nek ci xolam te sax ci fu mu tollu rek day mel mi ngi jaamu yalla fi ne dana tok xol bi di jaamu yalla te nit ñi ñi ngi rawante li ci ëpp ci xol ndax xawf khashiya iman yoyu la nit ñi rawante motax xol yi mata defar lo tax tasaw fonk xol lool kon ñu xamne loolu ci ki tasaw la wax muñ ci tasaw la bok deng moy xamne da ngay wasbir ala ibadatil karim fa sabru babul ajri wat takrim muñ ci xewal muñ ndax far rajul wa rajul man yasbiru fi baliyatin wa ni'amin haythu tafi sabran jamilan deng xamne nit ki muñ deug deug moy muñ ci bo nekk ci naqar ak bo nekk sante yalla sante yalla wona ci lay teye ñu xamne sante yalla te ñu ci wëru wëru sante yalla nit tuso fu ko foko fek dan sante yalla motax sax gis nga suñu ko wax ni alhamdullilah wax ni ma ngi sante rek deng taana ko do gis kenn do am stress deng ma ngi sante am ñu xamne jambar rek lañuy def sante yalla nak moy nga yegg ne yalla la jox xewal gi nga bañ ta gis sa bop deng nga japp ne dañ nan nga xamne nar be feul di xorom ci lool moy sante yalla waye santit mbollem ko xamne xewal gi dafa jaar ci mom ba ax ci yow deng wasaiti nga sante ko santitam jëf lay doon ndax señ bi neena won alhamdullilah ci aw lammi te cër ya nek ci lu naqari yalla bu rek santit du cant ngay doli ndolen nga tax suñu borom nan la in shakartum la azidannakum sante yalla moy jël sa cër yépp génné ko ci naqar yalla té sa menn morom mbindef man tax ba nga dugalat ko ci génné def ko ci lu neex yalla té sa menn morom mbindef man tax ba nga génné ko ci né da bo ci saxé ab diir suñu borom dana ubbil buntu xéewal yo xamné mom nga bëggon té xamoo foko jëlé nga daal ni alhamdullilah bur ma gala san mu daal ni le fekk yaangi sax ci li rek may sax ci li inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nga bal ma ak tuub ak fo meuna toll li tax ñu war di tuub ma yalla da diglé defo yalla ayela nga def ben bu ci na jarnu yalla téré la nga bayiko nak am ci nak tuuti da nga wara tuub yalla digël la nga def ko defir wo xamné wëgé wu ko non kon gis nga nit fu mëna tollu da war di sant ak di tuub ñaar yi gis nga yaronu sallallahu alayhi wasallam biko yalla mayé lam ko may lepp ñaar yi rek la ko digël moy sant ak tuub iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika moy santal wastaghfir innahu kana tawwaban wa huwa man huwa ci kawé nga xamne mo gën ñepp wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jef ya am serif hasan ci waxtanu teunku yu ba nopi ci ñeriñ li yaat lool fa tabarakallah mo melni jëmi tasawuf ndekete du wax ne tasawuf rek mu yam ci digënté lamagne yi diko tuddu ak nopp diko dék rek waye cër yi dañ koy firndel teyit loolu joxe nga ci ay misal yu wuté waye tammi indi ay jëm yo xamanteni xamol nañ leen ak seen taxaway kenn ku nek nga joxe ci misal ci lamu jëmmalé li nga xamanteni mom moy jëmmé tasawuf mu nek lu am solo kon fofu liñ ci mëna japp rek moy kep ko xamanteni yaangi ci dëkk bi wala nga yaakar sëriñ war nga bayyi xel sa digënté ak sa borom waye war nga bayyi sa digënté ak sa morom waye war nga bayyi sa digënté ak bindé fi sa borom ma mu lol moy tax kenn ku nek boko joxe waccu wayam moy tax sa digenté ak sa borom nek digenté bo xamanteni digenté bu yalla gëreem lay doon ci digenté bur ak jam kon di wacce kaddu fofu rek di jox al imam kaddu bu mujjigi bu rew mu ki mu taggo rek bu rew ñu tejj jaraay bu subal jam inshallah ci waxtu yi
0: okay jërëjëf suñu ci xana ma ngi jégg lu ba xamna waxtaan ni ko xamna dess na lu bare waye li ci upp solo rek mo ñu xamne xam xam bu yaatu la bu mata geestu ñu ko jangal xalé yi ñu ko jangal xalé yi ndax day defar nit deeng tayit nañ bayyi xel ne nit xol la ak xel ak yaram li defar xol nak te manam tasawuf la ak ni ñu defé ay hôpital di ci fajj ay yaram def koy école di ci fajj ay xel non lañu wara wuté ay barb yo xam dañ cey def lañ ci def ngir fajj ay xol ndax xol nak illa man atallaha bi qalbin salim xol bu set moy tax dug aljana mo fa am jari ma ngi jéglu wat bax di nuyu wat kilifa yépp rek den wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon mbokk yi ñu ngi leen jox di dajé ba ëlëg ak jamm fi ci radio investissement ndomba ci waxtani daaira ansar din islami ci waccay safar gi wala bok ci waccay duji safar gi kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: imul fasihan.
1: Wa qada ila anna kalladafkar.
0: Qad haddaban nasatrun bil uda wa addu bi hadiyi wa bi iznin minhu lamsar.
1: Qad addaban nasatrun bil huda wa addu bi adihi wa bi iznin minhu lamsar.
0: Huwa sirajul ahli.